0: 92.3
1: FM Radio Manila.
2: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!
3: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes
2: mismo.
3: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes
2: ang lupet!
4: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti sound trip.

0: 92.3 FM Radio Manila. Lucky Vibes, the biggest millennium hits.
1: I'm here in the chart-topping anthems, iconic music, at playlist ng millennial generation. With DJ Jaja, Ipo on Y2K Rewind. Y2K Rewind.
2: Ang lupet!
3: Vibes.
4: FMR ka vibes mo sa sound trip ang lupet. Ang oras ngayong umaga 8:15 in the morning. Syempre kasama niyo pa rin si DJ Jaja, ang inyong kalagot na makabigirang DJ. At syempre ito na nga no, ang ating pangalawang segment for today, kung saan ang pamagat na itong segment na ito ay Choose Your Y2K Fighter! Wow! Ang Choose Your Y2K Fighter, magbibigay po si DJ Jaja no, ng dalawang artist, Y2K artist. At kailangan nyo lang piliin kung sino bang mas bet nyo at sino ba sa trip nyo, sino ba sa team nyo ang mas malupit. Yun! Bet na bet kasi ang lupit, di ba? At ito na nga, ang ating dalawang Y2K Fighter for today ay sila Pink versus Kelly Clarkson. Si Pink o si Kelly Clarkson? Di ba mahirap? Ako hindi ko rin alam kung anong pipiliin ko dyan. Bahala kayo. Di ba si Pink? Di ba? Raise your glasses, you are strong and not the right way. Si Kelly Clarkson naman. Ano yung, may isa akong paborito kanta niya, nakalimutan ko yung title. Ano ba yan? Teka, isa-search ko yan, diba? Pero si Kelly Clarkson, syempre, powerhouse yan, diba? Yung vocals niya, very strong and powerful. Kagaya na rin ni Pink. Kaya medyo tabla lang ang ating Y2K fighters for today, no? Kaya syempre, mahirapan talaga tayo bumili kung sino, diba? Oo. At syempre, na nga, ano ba ang sa tingin nyo, sino bang pinaka-malupit para sa inyo? Si Pink or si Kelly Clarkson? Pwede nyo yan i-comment sa aming Facebook page. Hanapin nyo lang ang art card ng Y2K Rewind. Mahanap nyo rin ang aking mukha dyan. At dun kayo mag-comment ha. Dun ko binabasa ang ating mga shoutouts, ang ating mga happy birthday shoutouts, ganon. So, ayun lamang, bumunta kayo sa aming Facebook page, 92.923 FMR Manila. Okay? Comment nyo ulit sa aking art card at doon ko babasahin. Sino ba ang best, mas bet nyo? Pink or si Kelly Clarkson? Yun. Ayun, naalala ko na Breakaway by Kelly Clarkson. Yun yung paborito kong kanta kasi very, very inspirational ang mensahe ng kantang iyon. Oo. So, ayun nga. Pink o Kelly Clarkson? Sino ba mas malupit? Sino ba mas bet ninyo? I-comment nyo na yan. Okay? Ano nang ginagawa nyo ngayong umaga? Sana gising na kayo. Sana nagpapahinga. May mga iba dyan nagluluto. Pahingi naman. Gugutom na si DJ Jojo. But again, ang oras, 8:18 in the morning. Siyempre, habang iniintay ko ang inyong mga comments, this is Dynamite by BTS, ang ating susunod na kanta. So, shout out sa ating mga ARMY fans dyan. Si DJ Jaja rin na isang ARMY. At syempre, bias ko dyan si Jungkook. Jungkook and J-Hope. Fun fact. Ayan, ito na. Dynamite by BTS.

0: FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet. Next, bagong riba na. Ang lupet.

0: 92.3 FM Radio Manila. Lucky Vibes, the biggest millennium hits.
1: I'm here in the chart-topping anthems, iconic music, at playlist ng millennial generation. With DJ Jaja, ito ang Y2K Rewind. Y2K Rewind.
2: Ang lupet!
3: The Vibes.
4: FMR, ka vibes mo sa soundtrip ang pair. Kasama niyo ba rin ang inyong kalugit ang makabagirang DJ, si DJ Jaja. Ang oras po 8:43 in the morning. Ito na po ang huling oras para sa ating programa, no, Y2K Rewind. 6 to 9 a.m. tuwing Sabado po, Y2K Rewind. At syempre, wag po kayong aalis ha, dahil ang susunod na programa ay ang OBM Vibe, kung saan ang tugtugan naman doon sa programang iyon ay OBM, Original Pinoy Music. At syempre, kasama niyo dyan si Miss Kathy G. Wow! At maraming mga ka-vibes na nag-comment na, no, sa ating Facebook page para sa ating Choose Your Y2K Fighter segment. Kung kayo ba ang tatanungin, sino ba ang bibiliin nyo, si Kelly Clarkson or si Pink? Oh, may mga ka-vibes tayo na kinomment na kanilang kanilang opinion sa ating Facebook page. Sabi ni Sari Lerma, for me, DJ Jaja, si Kelly Clarkson, kasi naging bias ko siya sa first season ng American Idol, at siya ang tinanghal na winner doon. Gustong-gusto ko the way siya kumanta, para siyang nagsa-storytelling. Alam mo, oo, tama ka dyan, Sari Lerma. Sasabihin ko nga rin dapat yan eh. Ang favorite song ko po ay ang Breakaway at saka A Moment Like This. Oh, di ba? Sabi naman ni Giovanni Ardales, for me, Kelly Clarkson, dahil po sumikat ang kantang Because of You at Breakaway. And of course, sabi ni William Martel, kung ako, si Kelly Clarkson rin. Kasi magaling siya sa lahat, sa singing, sa hosting, at actingan na rin. Ay, magandang point yan, William. Wow! Magandang point yan. Well, fun fact mga ka-vibes, dahil sinabi ko nga kanina, 'di ba, parang tabla nga yung Chooser Y2K Fighter artist natin. They are both 3-time Grammy winners pala. Oo. So ano sila doon? Even sila. Mm-mm.

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: Tugtugang Pinoy! Matik! Good vibes yan! Basta original Pinoy music, legit good vibes yan! Tara! Let's G! Kasama si Kathy G sa OPM Vibe!
3: OPM!

0: Night. .3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet! Hello Ka-Vibes and happy Saturday everyone! Kamusta ka naman Ka-Vibes? Kamusta naman ang Sabado mo? Full of energy ba? At syempre, hello po sa inyong lahat. Welcome to OPM Vibe! Kasama niyo na naman po ako, Kathy G. All the way hanggang alas 12 po ng tanghali tayo. Magkakasama-sama na naman po para makisayaw, maki-emote sa atin po mga OPM songs na iahatid ko po sa inyo ngayong araw po ng Sabado, September 26, 2026. Ayan, ano bang pinagkakaabalahan mo na sa mga oras na ito, Ka-Vibes? Kung ikaw dyan ay inaantok pa, that's very normal, lalo na kapag weekend, diba? Talaga namang ang sarap pamatulog. Tulog. Pero kapag dun sa mga nagtatrabaho, kailangan na magbanat ng buto. Ayan, sabi nga eh, alipin ng salapi, Kathy G. But anyways, Ka-Vibes, ayan, syempre, you've just heard. Dito pong ganda po ni Geneva Cruz na pangarap ka. Ayan, ikaw ba ano ba pinapangarap mo? At sino ba yung pinapangarap mo na yan, Ka-Vibes? Yan ba pinapangarap mo na yan, nakamit mo na? O yan taong yan na pinapangarap mo ba? Kayo na? Oh. Anyways, ayan po ay... Under Veni Saturno, composed by Veni Saturno, under All Music, and sinasabi nga po na itong pangarap ka na ito ay pangarap ang isang babae na in love sa isang lalaki, pero hindi siya sure kung ganun din naman yung gusto nung taong mahal niya. Diba? Kadalasan ganun naman na nangyayari talaga. Yung mahal natin, eh hindi naman din tayo sure if gusto rin talaga tayo. It was released 1992, Ka-Vibes, at yun nga po si Geneva Cruz. And Geneva Cruz, eh nakilala rin po yan sa Smoky Mountain, and Pangarap Ka was part of her early solo career, ha, Ka-Vibes. Yung her I Like You album niya na yan, included po yung iba pang mga kanta po na Pangarap Ka by Veni Saturno. Andyan din po yung Seryoso Na Yata To na written by Jose Marie Chan and Louie Ocampo, yung naman Together You and I and Jimmy Antiporta, and a lot more po na mga kinanta po nitong si Geneva Cruz. And of course, back to back po yan with itong kanta naman po ni Bong Gabriel, ayan, na Ang Aking Awitin. Ayan, di ba? Lagi nga po tayo, may kanya-kanya po tayong awitin, may kanya-kanya tayong mga kanta na gusto laging naririnig. Ang Aking Awitin, 1979, was released Metro Manila Popular Music Festival. Yung Metro Pop, Ka-Vibes, ayan ha, doon po nakilala as one of the finalists. Ito pong Ang Aking Awitin. Ayan, and siyempre, sumikat na po yan at hanggang ngayon ay naririnig pa po natin. And kanina rin po, nako, magbungad tayo with bababaero sa mga bababaero dyan. May aamin ba? Randy Santiago's Babaero. Ayan, and sumikat po nung early 80s OPM love songs about a man defending himself. Sabi niya, hindi ako babaero. Sabi. Oo. And back-to-back with Ding Dong Avanzado, 3.25 lang ang kailangan. Dati kasi 3.25 lang para makatawag. Diba yung hinuhulog pa dun sa telepono? Yung I remember yung red, oo, tas may phone booth, maghuhulog ka ng 3.25 doon, makakatawag ka na sa taong mahal mo. Tapos pag nauubos na yung minute, o, di ba, lalagyan mo lang ulit ng 25, o, di ba, ganun yung Ka-Vibes. Anyway, syempre, marami pa po kayong maririnig na mga OPM songs na ihatid ko po sa inyo. Kaya naman, Ka-Vibes, kung ano man ang pinagkakaabalahan mo, eh, huwag kang bibit, iyodsyan ka lang. At samahan niyo po ako dito sa OPM Vibes sa 92.3. And dahil nga po, Sabado ngayon, at pag-uusapan natin ang mga OPM songs na inyo pong paborito, Ka-Vibes, ikaw, anong OPM song ang mula noon hanggang ngayon gusto mo pa rin naririnig? Message mo na po yan sa aking FB page, DJ Kathy G. But of course, bisitahin niyo po ang aming official page, 92.3 FM Radio. Kaya, Ka-Vibes, ito po ang OPM Vibe with me, Kathy G. Sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes mo sa Sound Trip. Ang lupet!
1: OPM Vibe!
2: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: Gary Valenciano with Di Na Natuto. Ayan ako, maraming marami po sa atin ang ganyan. Hello ka vibes, OPM vibe po, kasama niyo pa rin po ako, Cathy G. Sala po ng mga hindi natututo diyan na napakarami ng beses na nasaktan, nabigo, pero ayun pa rin, patuloy pa rin nagmamahal. Eh kasi ganoon naman talaga, 'di ba? Yung mga hindi po natututo diyan na kahit na anong turo na, ay nako, ganoon pa rin kasi ayaw intindihin. 'Di ba? Ganoon naman talaga eh, kapag tinuturuan mo ang isang tao sa dapat niyang gawin, kung ano yung dapat niya maramdaman, pero ayaw niya makinig. Eh, huwag mo nang turuan. Ayaw niya matuto. Ibig sabihin nun, di ba? Oo, Di Na Natuto, Gary Valenciano. Of course, yan po ay release noong April 18, 1985. Ayan. And of course, dun po sa title na Di Na Natuto, from the title itself, ikaw ba? Ano ba yung mga hindi mo natutunan? Siya po ay ilang beses na pong nasaktan. Ito pong ating, itong story po ng kanta po ni Gary V na Di Na Natuto. But then, nung bumalik po yung taong mahal niya, alam mo yung parang nakalimutan yung lahat ng mga ginawang kasalanan ng tao. Eh. Ganun talaga, no? Sabi niya, eh, kahit gaano kakatalino, kapag dating sa pag-ibig, nako, hindi ka talaga natututo. Oo, and back to back with Gino Padilla, Gusto Kita. Gusto Kita, ikaw ba? Sino bang gusto mo ka vibes? Gusto Kita ay released 1990 as part of Shifting Gears under Universal Records po, at yan po ay ni-release noong, nakilala po yan noong 1990 and kasama po sa compilations noong 1992. And yung Gusto Kita is a adaptation po yan ng Indonesian song called Sesat Kaud Hadir, o, diba? And originally performed by Uta Likumahua. Yan po Indonesian and yan nga po ay kinanta and translated by Gino Padilla noong 1991 in Tagalog. At naging biggest hit po ha, ito pong Gusto Kita and a version of Ronnie Liang and may version din si Angeline Quinto. Ayan, sa lahat po ng mga gustong kumanta niyang Gusto Kita, di ba? Ang sarap din, Gusto Kita, oh. Basta yun na yun. Anyways, ka-vibes, ano nang pinagkakaabalahan mo ngayon? Ikaw ba? Ano ba sa tingin mo yung mula noon hanggang ngayon na gusto mo pa rin naririnig na OPM songs? Eh, syempre, napakarami naman. And one of this, ito nga pong Gusto Kita. Sabi ni William Martel, ako po yung mostly na songs, Cathy G, ng Apo Hiking Society. Lalo na po yung tuloy na tuloy pa rin ng Pasko. Totoo naman, wala naman pipigil sa Pasko. Tuloy na tuloy talaga yan. Thank you. Hello, Joel Harkio the second. Para sa akin, mas gusto kong marinig ang Pasko ang damdamin ng namayapang Freddie Aguilar dahil sinasalamin nito ang kwento ng ating bayaning OFW sa Big umuwi sa Pilipinas upang magdiwang ng Pasko. Totoo naman, iba talaga yung Pasko sa Pinas, no? Kasamang pamilya na iniwan nila bago umalis. Thank you, Joel. Paolo Zalamea, Cathy G. Sige, we'll try to look out kailan, ha? Hindi ko kasi alam kung kailan ako magkaka-love life. At kung kailan ako mapapansin na magandang babae. Naku! Huwag ka mag-alala. Gawa ka lang ng paraan. Alam mo yun? Diba sabi nga nila ngayon, waste-waste na eh, para mapansin ka. Pero huwag naman yung over, ha? Paolo, ayan. Naku. And of course, parang kasama si Paolo sa singles community. Oo, Paolo. And sorry, Lair. Mommy, sorry. Ayan, thank you to you. Pabati naman. Happy birthday din sa anak ni Wella. Happy 5th birthday. Ano to? Zeri Gray? Say real gray. Mula po hanggang ngayon, Miss Leia Salonga. O, syempre, isang magaling na OPM artist. Ito pong si Miss Leia Salonga. Actually, hindi lang nga eh. Pang-international. Miss Leia Salonga. Ikaw ka vibe. Share mo naman. Ano sa tingin mo yung mula noon hanggang ngayon na gusto mo pa rin at gusto pa rin nating naririnig? Share mo na yan sa aking FB page, DJ Cathy G. And of course, visit po ang aming official FB page, 92.3 FM Radio. Ang aming pong social media accounts, Panaiba, YouTube, IG, TikTok, Twitter, and Spotify. Ka-vibes, huwag kang bibitiw dahil tuloy lang po ang tugtugan dito sa OPM Vibe. Kasama niyo po ako, Cathy G, sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes,
2: ang lupet!

0: Yes!
1: And notary na po ng umaga ka vibes, and you're still listening to OPM Vibes.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS! Mga ka-vibes! Handa na ba kayo para sa pinakamasayang Halloween fun run ng taon? Sama na sa Mama Run 2026! Ngayong October 24 sa Central Park, Philinvest City, magsuot ng pinaka-astig, pinaka-nakakatakot, o pinaka-nakakatawang costume at makiisa sa isang gabing puno ng takbuhan at kasiyahan. Bisitahin ang Pinoy Fitness social media para sa registration details. Takbo na, mga mamaw!
4: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. Bakit nga ba kung sino pa? Kung sino pa yung mabait, kung sino pa yung maganda. Ay, may kasama maganda. Hello, ka-vibes, and you're still listening dito po sa OPM Vibe. Kasama niyo pa rin po ako, Kathy G. Ayan, kamusta ka naman dyan, ka-vibes? Nag-early lunch ka na ba? Or kagigising mo pa lang, anong petsa na, 10:22 na, ka-vibes, kagigising mo pa lang din. But okay lang, sabi nga Kathy G, pahinga pag weekend, talagang ito lang ang mga gagawin mo, magpahinga sa bahay. Kung wala ka naman pupuntahan, mataas ang presyo ng gasolina, kaya might as well stay at home para nakatipid ka pa, o diba? Pero syempre sa mga lalargay naman, or kung saan man kayo pupunta, mag-iingat po kayo ha, check everything muna bago kayo umalis. Hindi lang po ang inyong sasakyan ang inyong iti-check, kundi pati yung iiwan yung bahay, i-check nyo rin po. Make sure nakalock ang lahat at nasa ayos. Ayan ha, yung mga, lalo na po yung mga tangke ng gasolina, ang refrigerator, naka-unplug po ang lahat para po safe na safe. Lalo na kung mag-overnight kayo or kung magtatagal kayo sa inyong mga pupuntahan, ka-vibes. Anyways, ayan, you've just heard ito pong kanta ni Lloyd Umali, Bakit Kung Sino Pa? And this one of the early 90s OPM song na from the title itself, bakit parang ang taong marunong magmahal, siya pa yung madalas iniiwan. Naiwan ka na ba, ka-vibes? Madalas ka bang maiwan? Madalas ka bang masaktan? O, parehas kayo ni Lloyd Umali, yan din ang tanong niya. And alam niyo po ba, yan po ay nanalo or ng 1994 Awit Awards ng Best Performance by a New Male Recording Artist. Ayan, yung Bakit Kung Sino Pa. And the official Awit Awards historical list, yun nga po kasama sa 1994 winner for Polycosmic Polyist. Ito pong kanta ni Lloyd Umali. Written by Benito Ben Escasa. And yan po ay ang inablish at producer ni Alvin Nunez. Back-to-back with ito naman pong kanta ni Louie Heredia, Ikaw Ang Una't Huling Mamahalin. Sana ganun, ano? Una't huling mamahalin. Hindi mo na ko question ba't kung sino pa yung minamahal, ba diba? Siya pa yung unang nawawala. And of course, una't huling mamahalin, a promise ng isang tao na mamahalin niya magpawalang hanggan ang isang kanyang minamahal. Ayan, sana ganun lahat, diba, ka-vibes? Ikaw, ka-vibes, ano ba sa tingin mo ang mula noon hanggang ngayon ay gustong-gusto mo pa rin marinig, diba? There's a lot of OPM songs na, alam mo yung pag naririnig natin, iba yung feel, iba yung pakiramdam natin na parang throwback or parang nagpapa-flashback sa'yo or kasama mo lang yung taong mahal mo. Yung mga ganyan ba, di ba? Parang kinikilig ka. Parang kinikilig ka. Anyways, ka-vibes, ayan. Hello, Candy. Bukasas. Kathy G, happy Saturday. Happy Saturday to you too. Sige, we'll try to look on data. Yung kahit maputi na ang buhok. Happy listening from Luna La Union. Hello po sa inyo dyan. Sa Luna La Union, nakikinig po ba yung 102.3? Baguio Spillover La Union. Miss Wella, Miss Mary Dulay, hello to you. Jebby Chong de la Cruz, Kahilingan Awitin, bukas na lang kita mamahalin. By Lani Misalutia and Wensi Cornejo, yung magpakailanman. Sige, ipapabot ko po sa pagbati, sa maligayang bati kay G. Tomas Cruz na nagdiriwa ngayon ng kanyang kaarawan. Happy, happy birthday! Claudio Gascon, ayan, hello dyan. Coach Everyday also. Miss Altesa, hello, happy, happy Saturday sa inyo pong lahat. Si Fems Macariola, Kathy G, Dambanaw ng Pag-ibig by Myrus, yan yung mula noon hanggang ngayon. I think this one is very bago lang, diba? And John Vincent Segrado and Randy Santisas. Hello po sa inyong lahat. And sa lahat po ng mga nagbe-birthdays today, ayan, happy, happy birthday to my best friend, Miss Sheila Gutierrez. Happy birthday sa'yo, best. And sa lahat naman po na mabumati sa akin mula noon, hanggang ngayon ay bumabati pa rin. Thank you so much po sa inyong lahat. Ito po ang OPM 5 with me, Kathy G. It's 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet, 10:26 na po.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS OPM Vibe.
3: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
4: Ang lupet!

Wency Cornejo with Hanggang. What a beautiful song from Wency Cornejo. Ayan ang isa sa mga paborito kong kanta itong Hanggang ni Wency Cornejo, 'di ba? Napakaganda po nung message nung gustong iparating ng singer doon po sa kanyang message. Anyways, Hanggang Wency Cornejo, Ka-Vibes, yan po ay ni-record noong 2002, lumabas po yan ng 2002, under nga po, it was released January 1, 2002 actually, to be exact. At yan po'y kinanta nga po nitong si Wency Cornejo, but composed by the husband and wife songwriting team, Ronnie and Gigi Cordero. Ayan, siya po ang nagpasikat nito pong kanta na to at siya ang napili na kumanta nitong Hanggang under po dun sa Himig Handog Songwriting Competition. Ayan, dun po na-discover ito pong kanta na to. And back-to-back with ito naman pong kanta ni Muli by Vina Morales. Kung makikita kang muli, diba? Parang relax ka lang. Hindi kita isusumbong o hindi kita aagawin. Diba? Kung minsan ganyan na nangyayari kapag may kaba doon sa ex mo, pag nakita mo siya ulit, tas feeling niya aawayin mo yung present niya dahil pinagpalit ka niya doon. Diba? Kung makikita kitang muli, was released 1999 by Polly Israel.

0: records. Ayan po, under the February 5, 1999, from the album Awit Mula sa Puso, ayan ni Vina Morales. Ikaw, kung makikita kitang muli, anong gagawin mo? Pag nakita muli ang ex mo or ang crush mo, anong gagawin mo, ka-vibes? Or pag nakita muli yung nangutang sa'yo, nako, parang ibang usapan yun. Pag nakita natin yung nangutang sa atin, tapos hanggang ngayon hindi nagbabayad, yung parang wala lang, parang deadma lang, parang wala nangyaring utangan, ba? Diba? Marami pong ganyan. I'm sure marami ang makaka-relate dun sa mga inutangan, tapos dinedma na sila. Tapos sa Facebook, makikita mo, ang dami nilang post, nagta-travel, pang saya-saya nila. Tapos yung utang nila, hindi nila mabayaran. May hugot, Cathy G. Hindi, may hugot din naman talaga. Marami naman sa atin na may hugot doon sa mga nagpapautang. Kaya nga, kapag kayo nagpautang, okay lang. Pero yung pangalawa, mag-isip-isip muna kayo, di ba? Kung hindi ka pa nababayaran. Pero kapag kailangan naman talaga at nakita mo namang totoo yung pangangailangan niya, isipin mo na lang yung pangangailangan niya na yon. At least hindi ikaw ang nangangailangan, diba? Mark Abraham Avila, Cathy G, good morning to you. Bago lang po ako dito. Uy, hello Mark. Thank you so much sa iyong pakikinig. Kaya now, please request naman po, wag na wag talaga by Tangerine. Sige, we'll try to look on that, ha? Salamat sa iyo, Mark, and I hope nag-enjoy ka sa tugtugan. Miss, ang lakad mo ay sobrang bilis. Ayan, Amante. Si Amante yan. Thank you, Amante. Oo, pabagalin natin ang lakad. Ikaw ka, vibes. Ano ba yung mula noon hanggang ngayon? Ay, gusto mo pa rin naririnig, di ba? Napakarami po naman ng mga OPM songs na until now, gusto pa rin nating silang napapakinggan kasi very relaxing. Ka-vibes, ano na? Ready ka na ba for tanghalian? Ready ka na ba sa iyong iyahain ang mga nanay po natin? Kamusta po kayo dyan? Hello then to Miss Sari and syempre to Miss Janet Pamintuan, listening dyan po sa 97.5 Jensen. Hello, Miss Janet. Thank you so much for listening. Ka-vibes, tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan sa lahat po ng mga single dyan. Alam nyo ba, ka-vibes, na ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang National Singles Singles Community Single Day. Oh, Erwin Velasco, araw mo ngayon, 'di ba? Oo, okay lang naman na maging single, 'di ba? Sabi nga nila, enjoy kaya kapag ikaw single, lahat na gagawa mo. Pag nagkaroon ka na ng karelasyon, okay lang naman. You could still do what you want, pero syempre kailangan mo na magpaalam, kailangan mo na magsabi para walang maging conflict at walang maging problema. Ayan, yung mga living life solo diyan. Happy National Singles Day po sa inyong lahat. Sa lahat po ng miyembro ng Singles Community, sa pangunguna po ni Erwin Velasco dyan sa Nubaliches, hello po sa inyong lahat. Ito po ang OPM Vibe with me, Cathy G, sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes, ang lupet, 10:55 na po.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality. ACS. OPM Vibe.
2: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: Vina Morales with Pangako Sa'yo, 92.3 FMR, favorite music radio ka-vibes. Ang lupit! Napakalulupit talaga ka-vibes ng mga OPM songs talaga naman. Na feel natin at nakakasabay pa tayo sa pagkanta while listening dito po sa mga kanta ng ating mga paboritong OPM artist. And isa na nga po dyan itong si Vina Morales, the version of Vina Morales ng Pangako Sa'yo. And yan po ay sinulat, original Ray Valera. Siya pong original na kumanta po niyang Pangako Sa'yo. At sumikat naman po yan nung kinanta po nitong si Vina Morales. And noong early 2000, and ito rin po yung original soundtrack nung teleserye na Pangako Sa'yo. Ayan, noong November 13, 2000 na pinagbibidahan po ni Christine Hermosa and Jericho Rosales. So yung version po ni Vina Morales ang talaga naman ding tumatak. Although version of Ray Valera, eh wala naman po ding katulad. Back to back po yan with the song of Ay Siguera. Ito pong pagdating ng panahon, syempre pagdating ng panahon baka ikaw din at ako, 'di ba? Huwag ka lang magsasawa, baka dumating din naman ng time talaga. Oo, antay-antay pa ng konti, pero kung tingin mo medyo ilang dekada na nag-aantay ka pa rin, baka kailangan mo na mag-move on. Baka kailangan mo na humanap ng iba dahil hindi na 'yan para sa iyo at sobra-sobra ng pag-aantay. Ayan, and of course, Ay Siguera, pagdating ng panahon, released noong 2001 when she was just 17. Transitioning to 18, ayan, bilang child star, siya po yan, naging singer, and napasikat nga po niya itong kanta na isa sa mga kanta na pagdating ng panahon. Written and sung by Moy Ortiz and The Company and Edith Gallardo. Sila po yung sumulat nito pong kanta ni Ay Siguera na pagdating ng panahon. Dumating na ba yung panahon na inaantay mo ka-vibe? Sabi nga nila, Kathy G., mamahalin din niya ako pagdating ng panahon, o diba? Kathy G, yayaman din ako pagdating ng panahon. Sabi mo, wag lang pagdating ng panahon, payaman ka na. Ganun dapat, eh, diba? Ganun natin i-attract, yung ganun natin i-manifest para dumating agad-agad. Kasi pag sinabi na pagdating ng panahon, medyo matagal-tagal pa yun, diba? Oo, wag na natin pantahin pa ng panahon. Eh. I-manifest na agad natin. Payaman na ako, andun na ako, almost there. Mayaman na ako, Kathy G. Ka-vibes, ngayon din po, aside from Singles Day, ngayon din po we celebrate yung National Ghost Hunting Day sa mga mahilig po na sa mga ghost dyan. Or wag naman yung ghosting, iba naman yun. Yung mga mahilig po sa mga ghost, lalo na po malapit na rin ha. Malapit na rin po ang All Souls Day. Ayan, yung mga mahihilig po dyan mag-ghost hunting. Oo, eh, ghost hunting ka ng ghost hunting, nandiyan lang sa tabi mo. Anyways, ka-vibes, ano ba hinahanda mo na for lunch? Ano ba hinahanda mo na ngayong tanghalian? Mga mamis, nanay, ano na naman po ang masarap na ulam na iyahain niyo po ngayong araw na ito. Ayan, medyo maganda po ang panahon ha. But then, di nga po natin masabi kaya medyo may ulan pa rin. Kaya mag-iingat in some area. So, ingat-ingat lamang po ka-vibe. Sabi ni Erwin, uy, nagising ka na Erwin ha. Good morning, yung kantang simple lang ni Ariel Rivera, Kathy G. For, and that's to answer the question, ano yung mula noon hanggang ngayon na gusto mong naririnig pa rin talaga? No? Iba yung dating. Kasi po pinapaalala nito, yung simpleng buhay ay kay ganda. Merong ngiti, mayroon saya. So, kinanta ko din. Tsaka simple lang din kantahin, hindi po siya pamatid-litid. Oh, very relaxing lang, 'di ba, Erwin? Thank you, Erwin Velasco. And hello sa mga kasamahan mo dyan sa Novaliches. Rudy Dicol Molina Rojas, maray nga aga, Cafe G, always nakatutok po sa inyo, nakikinig. Thank you so much. Also to Jimson Rigby, belated happy birthday. Thank you so much. Kompleto na naman ng Sabado ka vibe sa tugtugan. Shoutout po sa wife ko na nagluluto ng tanghalian. Hello sa wife mo. Please po, ikaw at ako palagi by TJ Monterde. We'll try to look on that. Ha? Ayan, from Maao, Bago City. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyo pong pakikinig. Ayan, syempre sa FMR Squad, thank you so much po sa lagi niyong pagsuporta sa 92.3. Diyan ka lang. Huwag kang bibitiw. Syempre sa lahat din po ng mga nakatutok sa 102.3 Bacolod, 102.3 Baguio, Spillover La Union, and 97.5 Jensen. Ito po ang OPM Vibe with me, Kathy G. Sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet.
1: OPM Vibe.
2: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

Ka vibes, tuloy pa rin. Neo Colors. With tuloy pa rin. Siyempre, di ba? Tuloy lang mga buhay. Tuloy pa rin kahit na iniwan ka niya, kahit na nasaktan ka, kahit na dinigil.

0: mahal kahit na nasasaktan pa rin ako hanggang ngayon kahit may iba ka na. Ay, parang mas masakit yun, yung may iba ka na tapos makakasalubong mo siya, no? Yung pinagpalit sa'yo, nung gagawin mo. Tuloy pa rin ka-vibes katulad na lamang po na mga programa dito sa 92.3. Tuloy pa rin ang inyong pakikinig, but it's a bye-bye time for me, ka-vibes. Pero bago yan, hello muna Kathy G. Try to request pa ang habol pa ha, tunay na mahal. Always listening po from Taguig City, solid ka, good vibes. Thank you, Claudel, Mira, Rosamiran, Orasyon. Thank you so much also to, ayan, Kathy G, si Junel Pangilinan. Gandang tanghali, Kathy G, rest day request kahit konting pagtingin. We'll try ha. Ayan, hindi ko po alam sinong singer niyan. Sino ba? Si Ray Valera, the original one. Trece Martires, Cavite. Hello po sa inyo dyan sa Trece Martires. And hello daw sa baby nilang si Elona Agatha. Sobrang bait, at sa magandang mama niya na si Carolina. I love you both. Wow, and sweet. Hello po sa inyong lahat. And thank you so much for listening. Getting ready for lunch, ka-vibes. Ano na po ba nakahain dyan? Ako, enjoy nyo na lang po yan dahil I'm sure naman masarap yan basta't luto ni nanay. Basta't luto na ni tatay at luto ng mga taong nagmamahal sa atin. Oo, kahit walang lasa yan, sasarap at sasarap yan, ka-vibes ha. Smile ka naman dyan, ka-vibes. And of course, thank you for keeping me company ngayon pong araw po ng Sabado. Ayan, enjoy the rest of the weekend, ka-vibes. Mag-enjoy po kayo, but make sure wag lang ubus biyaya kung ikaw ay kakasweldo lang. At kung saan ka man pupunta, magdoble, triple pong pag-iingat. Dahil po, ang lagay ng panahon ay hindi po natin alam na ngayon. Pasulpot-sulpot, iinit aaraw. So, yung sakit ay talagang nandyan din, ka-vibes, ha? Lagi ka mag-smile again. Happy, happy birthday to my BFF, Miss Sheila Gutierrez Ajenar. Ayan, oh, Ajenar Gutierrez. Binaliktad ko, ayan. And also to Ferds, hello! And syempre kay Beshi kong J-Mac, ayan, hello, and Pretty KK and my Pogi Zack, ayan, on the way here, mag-iingat kayo ha. Again, ka-vibes, magkarinigan po ulit tayo dito sa OPM Vibe next Saturday, alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali, but don't forget, sa Lunes, magkarinigan po tayo. Love me, Kathy G. Sala po ng mga may love problems dyan, may mga pinagdaraanan dyan, go share nyo na po ang inyong story. lmcgkathy@gmail.com. That's our email. Or pwede pong simple PM nyo na lang po sa 92.3 FMR or my FB page, DJ Kathy G. Smile ka naman dyan, ka-vibes. Ang tabayanan po. Susunod na, DJ Kaloy ang makakasama nyo po for FRC Overload. Ako po si Kathy G at ito ang OPM Vibe dito lang sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes. Ang lupet.
1: OPM Vibe.
2: Ang lupet.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: Marv!
1: Ano man ang mood mo?
0: 92.3 FMR
1: ang iyong ka-vibe sa sound trip.
2: Ang lupet!
3: Iibahin namin ang vibe nyo tuwing Sabado. Gumising sa timeless hits ng 80s at 90s sa Good Morning Yesterday. Good Morning Yesterday. 6 a.m. Balikan ang biggest hits ng early 2000s kasama si DJ Jaja. Y2K. Rewind. 9 a.m. Original Pinoy music from 80s to 90s.

with DJ Cathy G sa OPM Vibe. Noon, best of folk, rock and country music naman ang pananghaliang hatid ni DJ Sigel. 3 PM, maki-throwback pa more with DJ Pogi. DJ Pogi sa throwback hits. 6 PM, makijam muna with DJ Kim Cherva. Kasama ang mga local up-and-coming acts sa Sessionistas. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-weekend chillax naman with 80s and 90s favorites. I see your face.

0: Só vai.
1: .3 FMR, ka-vibes mo sa soundtrip ang lupet. Welcome sa ating programang Best of FRC, kung saan mapapakinggan mo ng mga non-stop na rakrakan at meron din mga patrivia-trivia at saka mga kalokohan at tawanan dito. Kasama mo ako, ang iyong Mr. Trivia sa radyo, DJ Kaloy, at may kasama ako dito ngayon.
2: Yay!
1: Yes,
2: mga si Kuya ka-vibes. Totoy. Tama ka dyan, DJ Kaloy. And yep, mga ka-vibes, ako po makakasama ninyo. Kasama din po si DJ Kaloy, si DJ Kuya Totoy, ang kuya ng bayan. Humahalili muna kay DJ Sigel na po. Kay DJ Sigel, nag-e-enjoy yan, I'm sure.
1: Miss na miss ka na namin dito, DJ Sigel, ha?
2: Correct, correct. Anyways, mga ka-vibes, welcome po sa ating Best of FRC, right?
1: Yes.
2: And of course, yung mga ka-vibes natin, welcome po sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Lalong-lalo na po sa mga ka-vibes natin sa Mega and Metro Manila.
1: Maganda-maganda
2: umaga. Kumusta ka naman, DJ Kaloy?
1: Okay, medyo refresh naman ako ngayon kasi sarap ng tulog ko kagabi.
2: That's good kasi
1: sabi nga, weekend nga naman, di ba?
2: Tama ka dyan. Pag weekend, nakakatulog tayo ng mas matagal, mas, alam mo yun, mas quality sleep.
1: Yes, tama, tama. Pero ano, ka-vibes, dahil nga lunchtime na ngayon, tanghalian na, sana masarap ang iyong ulam. Ako, kakain muna, kakain ako mamaya, kaya kasi focus ako dito sa show natin.
2: Tama.
1: Siyempre, non-stop tayo sa good vibes dito. Diba?
2: And I'm so excited, mga ka-vibes, to, you know, like, listen to this FRC song na talagang na-miss ko din, DJ Kaloy.
1: Yes!
2: Kasi for the longest time, ang napapakinggan ko, yung mga classic songs.
1: Oo! Oh, oh.
2: Diba, yung mga jukebox hits.
1: Kasi saray tayo sa ating programs. Kasi
2: exactly.
1: Noon eh. Kasi diba, dati akong Sunday Classics, ikaw sa jukebox king and queen ka ng linggo, diba?
2: Tama.
1: Oh, oh.
2: And ngayon, it's quite exciting, lalong-lalo na. Kasi panibagong horizon na naman na nabubuksan because
1: yes.
2: of the FRC songs.
1: Tama, tama.
2: So yung mga ka-vibes natin, if you guys wanna join us for the show, it's gonna be 12 until 3 p.m.
1: Oo, alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon. At saka ka-vibes, kung gusto kayo magpa-shoutout sa amin, mag-comment lang kayo sa aming mga social media pages dito sa Facebook, sa YouTube, IG, sa X, at sa TikTok at 923 FMR Manila. At bukod na mapapakinggan tayo dito sa 92.3 sa Metro at Mega Manila, napapakinggan din tayo sa 102.3 sa Baguio at Bacolod, at 97.5 Gensan. At
2: ganoon
1: na rin.
2: Right.
1: At ganoon na rin sa ating FMR Philippines app na mahahanap nyo at madadownload nyo sa ating Google Play Store. Hanapin nyo yung app, and then pagbukas nyo ng app, hanapin nyo lang ang FMR Manila. And doon kaya doon yung makikinig kami dito kahit saan, kahit kailan, kahit na wala kayong radyo. Yes!
2: Naku, kumpleto si Ricardo's DJ Kaloy.
1: Yes.
2: And syempre, mga ka-vibes natin, naku, napakadaling mag-enjoy kasama inyong mga favorite songs.
1: Oo, diba? Rak-rakan tayo.
2: Rak-rakan.
1: Kasi syempre, folk rock and country. So, lalo na kung gusto nyo magpa-headbang o kaya mapa-relax lang, ayun. Yan ang ano na, yan yung maibibigay namin sa iyo. Kaya baliktugtugan muna tayo dito sa programang Best of FRC kasama si DJ Kaloy.
2: At syempre ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy.
1: Dito lang yan sa 92.3 FMR, ka-vibes mo sa soundtrip ang lupet. Ang oras ngayon ay 12:21 na ng tanghali. Ito ang kantang Listen to Your Heart ng Roxette. Enjoy!
3: Buntis ka na naman. Ang lupet!
4: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
3: Ang lupet!

0: Vibes.
1: FMR. Ka-vibes mo sa soundtrip, ang lupet. Muli nagbabalik ang programang The Best of FRC. Kasama mo ako, ang niyong Mr. Trivia sa radyo, DJ Kaloy.
2: At syempre ako ang iyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. Kumusta naman po kayo? Lalo-lalo na si DJ Kaloy, kumusta ka?
1: Okay naman. So, talagang ganda ng mga tagtugan natin.
2: Oh, no? Kasi nag-enjoy tayo kanina.
1: Kasi habang nasa off-air tayo, ka-vibes, sinasabi sa akin ni DJ Kuya Totoy kasi na enjoy niya yung mga music dito sa ating programa. Nakakataba naman ng puso.
2: And sabi ko nga kay DJ Kaloy, ang ganda ng mga selections ng mga songs natin ngayon. And syempre, thanks to DJ Kaloy. Let's give him a, you know, big shout out. And I'm so excited dahil syempre, babatiin natin yung mga ka-vibes natin na ikinig sa atin. Let's start off with, sino ba yung nandito? Si William Mortel.
1: Oh, ayun. Si ka-vibes William. Sige.
2: I'll go ahead. Good afternoon, DJ Kaloy, DJ Kuya Totoy, at sa buong FMR squad na nakikinig sa atin. Sabi niya, maraming salamat. And of course, maraming salamat din kay Altesa Herrera-Sino Cruz.
1: Uy! Alam mo, uy, lagi mo
2: present
1: to.
2: Anyway, sabi niya,
1: biggest fans mo yan, di ba?
2: I hope, sabi niya, Kuya Totoy and DJ Kaloy, have a blessed Saturday afternoon and ang saya daw ng weekend. Ayun, and syempre si John Paul, nakikinig din sa atin, sabi niya, good afternoon DJ Kaloy and DJ Sigel, i-greet ko lang si John Vincent Sagrado, miss ko na siya. Mm-hmm. Okay, go ahead.
1: Okay, sa aking end naman, mula kay Star Racer, sabi niya, good afternoon DJ Kaloy and DJ Kuya Totoy, happy weekend, always listening mula dito sa Prensa, Lian, Batangas.
2: Uy!
1: Wow!
2: I've been there.
1: Wow! Naabot pala tayo dyan, ha?
2: Grabe.
1: Ito naman mula kay Janelle Pangilinan. Sabi niya, mm-hmm, happy listening, magandang tanghali, DJ Kaloy, DJ Kuya Totoy. Pa-shoutout po sa nag-iisang anak at sobrang kulit ko na si Elona Agata.
2: Aha.
1: At sa asawa kong sexy na si Carolina. Thank you po. Mula po sa 13 Martires, Cavite. Wow!
2: Uy, okay. Malapit lang.
1: Ito naman mula kay Jessa Akitanya.
2: Mm-hmm.
1: Good afternoon po Kuya Totoy and DJ Kaloy. Have a great weekend and God bless you both.
2: Galing naman. Thank you so much.
1: And wag natin palipasin si Sari Lerma. Good afternoon. Oh, yun. Nami-miss niyo si DJ Sigel kasi wala si DJ Sigel ngayon.
2: Go ahead, DJ Kaloy.
1: Sabi niya, good afternoon, DJ Kaloy and DJ Kuya Totoy. I miss you, DJ Sigel, my baby loves. Kasi yan din ang tawag sa kanya eh. Sabi niya, pabati daw naman sa anak ni Wella, isa mm-hmm nating part na FMR squad. Kasi 5 years old na yung kanyang anak na si Zyril Gray.
2: Uy, happy birthday! May you have more birthdays to come. And eto, sabi niya ni Joel Jason Harquillo. Tama ba?
1: Oh.
2: Harquillo. How do you pronounce this?

0: na tayo. I-play ko yan mamaya. Pero sa ngayon, ka-vibes, balik tugtugan muna tayo. Pero bago yan, ano, gusto ko lang sabihin sa mga nasa labas ngayon na ano, na namamasada or nagkipapasyal lang na mag-ingat kayo kasi parang nag-ano na naman yung panahon eh, na painit o malamig, na ingatan yung ano yung kalusugan at ingatan yung sarili niyo na ano na huwag kayong magmadali, easy-easy lang sa kalsada and syempre ano lang, good vibes lang tayo.
1: Parang relax-relax lang kasi ng weekend.
0: Oo.
1: And also, kanina may pinapabati si Bien. Ayan, happy-happy tuloyin daw kay Atisha. Ayan.
0: Oh,
1: Atisha
0: okay.
1: Perez. I don't know kung ay, special someone ni Bien to ngayon.
0: Oh. Uy, aminin ah. Ay, charot lang.
1: Lumalove live ah.
0: Wow.
1: Pero si Bien. Tama.
0: Anyway, ka-vibes, balik tutugan muna tayo dito sa programang Best of FRC. Kasama mo ako, DJ Kaloy at saka si DJ Kuya Totoy mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Dito lang yan sa 92.3 FMR, ka-vibes mo sa Sound Trip,
1: ang lupet!
0: Ang oras ngayon ay 12:49 na ng tanghali. Ito ang kantang I'll Be Over You ng Toto. Enjoy!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
3: ACS 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
4: Ang lupet!

0: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: 92.3 FMR, ka-vibes mo sa Soundtrip, ang lupet. Muli nagbabalik ang programang Best of FRC. Kasama mo ako, ang iyong Mr. Trivia sa Radyo, DJ Caloy.
1: At syempre, ako din po ang iyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy.
0: Wow, gabi mga soundtripan natin, no?
1: Tama ka.
0: Welcome
1: dyan,
0: sa second hour ng ating programa, by the way, mga ka-vibes. Sabi, bilis ng oras.
1: And also, alam mo, may nabasa ako, DJ Caloy. Oh. Sabi nila, ang FRC daw, folk rock and country music, kapag nakikinig ka daw ng 60 minutes, it encourages daw good mood. Ayan.
0: Oh,
1: yes, it encourages.
0: Okay.
1: Na-improve daw yung mood mo. Kasi nga, yung mga songs daw ng mga to, lalo yung mga folk, may storytelling daw kasi.
0: Wow.
1: And doon ka na-inspire doon sa meaning ng song.
0: Wow, may pa-trivia.
1: O, diba?
0: May pa-trivia pala to si Kuya Totoy.
1: Correct naman dyan.
0: Informed si Mr. Trivia mismo eh. Pero
1: at
0: anyway,
1: hindi lang yan. It may reduce stress. Kaya yung mga nakikinig sa atin, tamang-tama. It's the best
0: sana,
1: time.
0: Sana na-relax-relax na kayo. At saka ano, nag-enjoy tayo. Enjoy kayo sa ating mga rakrakan at mga nagagandang soundtripan. Pero syempre, dahil nga, ako po ang iyong Mr. Trivia sa radyo.
1: Ayun!
0: May pa-trivia ako ngayon. Ito yung tungkol sa kanta na narinig lang natin ngayon na Love Will Keep Us Alive.
1: There you go.
0: Pero alam niyo ba ka-vibes, hindi to 70s song. Kasi na-release to parang bilang comeback single ng The Eagles noong 1994.
1: Wow!
0: Oo. Na-include to sa kanilang comeback album na Hell Freezes Over. Kasi for a time, ang Eagles kasi, nag-break up sila and then during the 80s, ilang mga members, si Don Henley, si Glenn Frey, ano sila, nagkaroon sila ng mga very, very successful na mga solo careers.
1: Ah, so nagkaroon sila ng solo careers?
0: Oo.
1: No wonder, familiar sa akin si Glenn Frey.
0: Oo, si Glenn Frey, si ano nga, si Don Henley.
1: Oo.
0: Alright. So, yan yung mga ano na, na kasi for a time nga, di ba, nag-break up ang Eagles kasi nga, parang nag-aaway-aaway sila at the peak of their success.
1: Hindi maiwasan.
0: Pero bumalik sila together around the start of the 90s. Nag-re-unite sila for MTV, yung kanilang unplugged performance na very iconic. And then, nag-release sila ng album that same year nung ano, Hell Freezes Over. Na ito yung pinaka-famous song from that album, yung Love Will Keep Us Alive.
1: Now I know!
0: Pero hindi sila yung ano, hindi sila yung nagsulat ng kanta. Kasi si Jim Capaldi, si Paul Carrack, at si Peter Vale, ang nagsulat ng Love Will Keep Us Alive. Pero syempre ka-vibes. Pero tanong ko sa inyo, ano ang favorite niyong song from The Eagles? I-comment niyo lang yan sa ating mga social media pages, sa Facebook, sa X, sa IG, at sa TikTok at 923 FMR Manila.
1: Alam mo ako, if you're going to ask me, Hotel California.
0: Ah, okay.
1: Gusto ko yun.
0: Ako, pag tinanong mo kung anong favorite kong Eagles song, siguro ano, yung New Kid in Town.
1: Bakit?
0: Napaka-chill eh. Tsaka ganda nung, ano, ganda nung mga harmonies nila.
1: Ang sarap sabayan.
0: Johnny came lately. Oh, yun, diba?
1: Tawa. Nako.
0: Pero mga anyway.
1: Ka-vibes, ha? Go.
0: Pero anyway, ka-vibes, yun na muna ang aking trivia for ngayon. Pero abangan kasi may masusunod pa tayong trivia.
1: Pero maraming salamat, DJ Caloy. Kanina, ang dami kong natutunan. Sabi ko, okay. So yung song na yun, 1990s na pala.
0: Oo. Pero tunog siya pa rin ng Eagles na mula 1970s.
1: Nandun pa rin yung quality na sila lang tatatak nila.
0: Oo. And from the era talaga na tunog 70s. Pero 90s talaga siya.
1: Pero mga ka-vibes, ha, there's more. Sabi nga nila, there's more.
0: Mas marami pa tayong iti-trivia dito sa ating programa sa Best of FRC. Pero sa ngayon, baliktugtugan muna tayo dito. At saka isa-shoutout ko lang si William Martel kasi ni-request niya tong kanta na to. Yung ating susunod na kanta. Parang ito, William Martel, ang November Rain ng Guns N' Roses. Abangan dito sa programang Best of FRC mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Kasama mo ako, ang iyong Mr. Trivia sa radyo, DJ Caloy.
1: At syempre, ako naman po ang iyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. At laging makinig, syempre, sa 92.3 FMR.
0: Ka-vibes mo sa Soundtrip, ang lupet.
1: Ang lupet.
0: Ang oras ngayon ay 1:26 na ng hapon. Ito ulit ang November Rain ng Guns N' Roses. Enjoy.
2: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
3: Ang lupet!

0: Good vibes.
1: FMR. Kavibes mo sa soundtrip, ang lupet. Muling nagbabalik ang programang Best of FRC. Kasama mo ako, DJ Kaloy.
2: At syempre, ako naman po ang yung kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. Pansamantalang humahalili kay para DJ Sijel. At kasama na yung DJ Kaloy. Nako, marami tayong mga trivia. Okay, oh. And take it away, DJ Kaloy.
1: Oo, syempre, itong narinig nyo ngayon, grabe, napaka-upbeat ng kanta. Pero alam nyo ba, ka-vibes, itong kanta na Call Me ng band, new wave band na Blondie ay actually film soundtrack. As in, na-release to noong 1980 para sa film na American Gigolo, na yung kung saan ang bida si Richard Gere. Oo. And yung kanta na to ay sinulat ni Debbie Harry, ang lead singer ng Blondie, kasama ang legendary na songwriter and producer na si Giorgio Moroder.
2: Parang mga 80s royalty talaga.
1: Pero ito, start of the 80s talaga. Mm-mm. Starting the decade. And naging number one single to sa US and UK singles charts nung same year. And sa US in particular, ito ang naging number one single para sa taong 1980 sa Billboard Hot 100 charts.
2: Grabe, so ganun, successful.
1: Ito ang pinaka most successful single ng Blondie. Pero meron din mga ibang number one hits ang Blondie, pero ito ang pinaka-successful nila.
2: Wow, that's good to know.
1: Oo, diba? Pero ka-vibes na. Sabihin ko lang sa inyo na kung gusto nyong magpa-request ng kanta, comment lang kayo sa ating mga social media pages sa Facebook, sa YouTube. Ay, sa Facebook, sa YouTube. Meron din kami sa YouTube, pero sa ngayon hindi muna. Pero sa Facebook, sa IG, sa X, at sa TikTok at 923 FMR Manila. Pero bukod dyan, bukod tayo napapakinggan sa 92.3 sa Metro at Mega Manila, napapakinggan din tayo sa 102.3 Baguio and Bacolod at 97.5 sa Gensan.
2: Magandang pananghalian pa ba? Hindi na hapon na.
1: Pero gusto lang sabihin na DJ Sijel, ha? Miss na miss ka na namin. Tsaka happy birthday sa sister mo.
2: Kaya, happy birthday.
1: Kaya wala si DJ Sijel ngayon kasi birthday ng kanyang sister.
2: Enjoy the birthday celebrations.
1: Enjoy the day off muna. Kami muna ni Kuya Totoy. Magkita tayo sa next
2: episode.
1: And of
2: course, nag-e-enjoy kami dalawa ni DJ Kaloy. Lalong-lalo na sa mga FRC music.
1: Oo, ganda ng mga rakrakan natin. Tsaka, good vibes na sound trip, no?
2: Siyempre, yes. Huwag natin patagalin pa dahil

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May ba?

0: Vibes.
1: FMR Ka-vibes mo sa soundtrip ang lupit. Muling nagbabalik ang programang Best of FRC. Kasama mo ako, ang iyong Mr. Trivia sa radyo, DJ Kaloy.
2: At syempre ako rin po ang nakakasama ni DJ Kaloy. At syempre kayo mga ka-vibes, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy.
1: Alam mo ba, Kuya Totoy, ang bilis ng oras.
2: Sinabi mo, last hour na natin.
1: Last hour. Welcome sa last hour na ating programa, mga ka-vibes.
2: Oo.
1: Grabe.
2: And I think so, it's about time. We'll read the mga pagbate.
1: Sure, sige. Ano
2: okay.
1: Tayo?
2: Or we have trivia muna.
1: May trivia po na ako sa ngayon.
2: Trivia muna.
1: Eh, kasi yung narinig nyo ngayon ay talagang certified rock classic. Ito ang katang Highway to Hell ng Australian band na AC/DC.
2: One of my favorite bands din in the world.
1: Ah, really? Okay. Yeah. Interesting. Pero exactly. alam mo ba, Kuya Totoy, na ito yung biggest hit ng AC/DC bago sila na nagkaroon ng bagong lead singer. Kasi kasi itong Highway to Hell, iba yung tunog ng voice kasi iba pa yung lead singer. Si Bon Scott pa yung lead singer ng band. Pero namatay siya very, very soon. Very tragic nung late 70s. And then, ito yung nag-isang talagang famous hit ng AC/DC bago siya na pumanaw.
2: Pumanaw.
1: Kasi nung pag-release nila ng album, the following album after that, yan ay yung current nilang lead singer na si Brian Johnson.
2: Yan na yung bago.
1: Oo, yan yung current and also current.
2: Current.
1: Pero itong katalatong Highway to Hell ay ang opening track ng album ng AC/DC na tawag din Highway to Hell.
2: Bakit tinawag na Highway to Hell?
1: Tawag nila, ang story kasi nitong kanta is, itong description ng AC/DC, sabi nila na dahil daw sa ganilang grueling na touring schedule.
2: Ooh.
1: As in, out on the road sila often, parang Highway to Hell din, in reference siya na dahil nakakapagod.
2: Nakakapagod, stressful.
1: O, stressful. Na dami nilang ginagawa on tour and parang hindi sila nakapagpahinga.
2: Exactly.
1: Kasi as in demanda ng kanilang mga producers or kahit yung record label.
2: Right, yeah.
1: Kaya parang ganun yan. Pero it's not in contrast kasi sabi daw parang medyo may pagka-demonic daw yung theme ng kanta. Pero it's not. Ano lang talaga.
2: Parang yung tinutukoy lang nito is yung sabi mo, grueling experience sa tour.
1: Na burnt out silang lahat.
2: Mahirap din talaga yung tour, di ba? Kasi magpo-promote ka, di ba? Ipo-promote mo yan. And it takes months, if I'm not mistaken.
1: Hindi lang months, pwede rin years.
2: Yeah, lalong-lalong pag maraming mga places na magko-concert kayo.
1: Yes. And at the same time din, parang metaphor na rin sa ganun na yung kasi nga, yung naranasan ng AC/DC noon ay extreme na burnout.
2: Oh.
1: Pero ka-vibes, ganun din kahit sa panahon ngayon, kahit na medyo mahirap ang buhay, nagpahinga naman din kayo paminsan-minsan para makarecover din ang katawan nyo kasi, di ba, sa CC, health is wealth talaga, di ba?
2: Tama-tama kasi kanina umaga, hindi man kanina umaga, kaninang alas 12, nung nag-uusap kami ni DJ Kaloy, sabi niya, well-rested siya. So, talagang kailangan talaga ng rest.
1: Once
2: in a while.
1: Every once in a while talaga.
2: And ito na, yung mga pagbati. Batin ko lang to ha, si Randy Santisas. Ayan, listening, number one. Sabi niya, okay, maraming salamat. And ito yung sinasabi mo kanina, si Edel Nami.
1: Yes, bago yan.
2: Bagong-bago. Magandang hapon sa inyong dalawa, DJ Kuya Totoy and DJ Kaloy. Pabati daw si Felipe Martinez, Jukebox King ng Tumayingan Diyan, Batangas.
1: Di ba yan din yung pangalan ng program mo?
2: Akala ko nagpapabati for jukebox. Siyempre, si Sari Lermam. Uy, hello. And siyempre, pinapasin natin si Mary Dulay, sabi niya. Good afternoon, Kuya Totoy and DJ Kaloy. Happy Saturday weekend and God bless you both. Thank you so much, Mary Dulay and Jessamay Akitanya.
1: And ayan. Then, one more, mga kalaki, Cesar Rabado. Wow. Mm. Sabi niya, hi DJ Kaloy and DJ Kuya Totoy. Listening via the FMR app mula sa Sydney, Australia.
2: Wow! Land down under!
1: Grabe! Ang layo ng pinag-ano natin dito ha.
2: I'm sure yung sa online. Yung app natin, FMR app.
1: Oo, sabi niya maraming salamat DJs, keep the music coming. Syempre, meron pa tayong mga kasabog dito sa ating programa eh. Siyempre, rakrakan, good vibes, at saka talagang sound tripan dito sa Best of FRC.
0: May pa-jukebox ba nga eh?
1: Grabe, no? Pero anyway, ka-vibes, magbabalik-tugtugan muna tayo dito sa ating programa hanggang alas 3 ng hapon. Kasama mo ako, DJ Kaloy at si DJ Kuya Totoy dito lang sa 92.3
0: FMR.
1: Ka-vibes mo sa soundtrip, ang lupit! Ang oras ngayon ay 2:29 na ng hapon. Ito ang kantang Two Steps Behind ng Def Leppard. Enjoy!
3: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
4: Ang lupet!
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: May

0: 101.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: vibes.
1: .3 FMR. Ka-vibes mo sa Soundtrip ang Lopet. Grabe, ang bilis ng oras. Nandito pa rin tayo sa programang Best of FRC. Kasama mo ako, ang iyong Mr. Trivia sa radyo, DJ Kaloy.
2: At syempre, ako naman po yung kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy.
1: Yes! And may kasama tayo dito sa studio!
2: Yay! Dito na yung artista!
1: Pinaka-poging DJ sa balat ng radyo at ang asawa ni hindi ko sasabihin siya na si Pogi Alcase.
3: Baka magalit si Mama Regina.
2: Charot lang.
1: And speaking of Mama Regina,
2: ayaw nga pala mamaya mga ka-vibes ha.
1: Kasi nga
2: yan na natin, meron tayong
1: Pogi
2: poll na pinost natin sa DJ Pogi Alcase fanpage. Syempre mama mo Jaya at tita mo Regine Velasquez.
1: Yes!
4: Oh. Pero ikaw pagtatanungin, DJ Pogi, ano ka, maka-Regine ka ba? Or maka, tawa nito?
2: Jaya.
4: Jaya.
2: Napakahirap na tanong.
4: Yeah.
2: Parang hirap pumili. Parang
4: extreme sila eh.
2: Oo. Diba? Parang Apple A, Apple B eh. Kasi parehas masarap. Parehas ma-
4: Akala ko Apple and Grace.
2: O Apple Orange. Apple tsaka Penda, charot lang. Hindi. Ang hirap. Pero ang pagpipiliin na lang siguro ako, Jaya.
4: Jaya.
2: Oo.
4: Ako, I'm leaning towards Jaya din ako.
1: Ako rin.
4: Although I love them both.
1: Ako ano, mas both, ano leaning ako talaga kay Jaya kasi sa akin, mas trip ko talaga ang soulful voice kaysa birit. Naumay ako sa birit sa totoo lang. Pero nag-enjoy naman ako ng mga birit. Pero nasosobrahan lang minsan.
4: Sa mga listeners natin, hindi nyo alam ha, magaling kumanta si Kaloy.
1: Oh, yes. Kaya ako sa iyo.
4: Galing kumanta. And I'm so envious kasi nga, magaling siyang mag-gitara.
2: Magaling mag-gitara.
1: Yeah.
2: Talented.
4: Very musically
2: inclined.
4: Inclined.
2: Yan.
4: Diba? Kaya congratulations DJ Kaloy on your tour.
1: Uy, wala naman akong tour. Excuse me.
4: Baka gusto mo mag-promote.
2: Actually, hindi siya nag-tour eh. Ano? Nag-compete siya kahapon sa Nagoya sa Japan.
1: Ooh,
2: nakadalawa.
1: Asian Games. Tigilan niyo ako.
4: Anyways, mga ka-vibes, maraming salamat for keeping us company sa naging
1: bilis
4: programa
1: na oras,
4: natin.
1: No? Grabe kasi non-stop ang ano, sound tripan, talagang good vibes, tsaka rakrakan.
4: That's right, Kaloy.
1: Enjoy ko mas na mga kanta natin ngayon, si Kuya Totoy na-enjoy.
4: Sobra.
1: Na. Sana ikaw din, DJ Pogi, kung nakikinig ka kanina.
4: Nga sabi nga ni DJ Pogi, habang nagmamaneho daw siya, talagang nakikinig siya sa
1: songs
4: natin.
1: Napahitbang ka sa mga ilan, sa mga
4: headbangers.
2: Actually, yung mga para sa inyo kanina, pan-chill ride ako eh, kasi nasa NLEX ako.
1: Talaga.
2: Wow, sarap, okay. Ako.
1: Di, nice, nice.
4: Ito, napansin ko rin. Ito, ang dami kasi napapansin eh. Observe. Servant kasi ako. Pag minsan nakasakay ako sa kotse ni ano, kotse ni DJ Pogi. Pag mabilis yung kanta, magpapabilis din siya.
1: Oo.
2: Ano naman kay booking?
4: Pero ito, responsible driver naman siya.
2: Oo, responsible naman.
4: Responsible driver and defensive driver.
2: Defensive ako sa lahat ng bagay.
4: Parang si Kaloy.
1: Dingo.
4: Defensive driver dito si Kaloy.
1: Well, actually totoo lang. Oh, defensive driver. Ako kasi ako, mas gusto kong chill lang kalsada pero sa dami ng ang gulo-gulo ng kalsada ngayon, chill na lang at saka ano, pasensyahan na lang.
4: Oo nga, kailangan pasensya. Malunok ka magpasensya.
2: Yan, so para sa lahat ng mga drivers out there, no, yung mga pampubliko, mga private, mga tricycle, at kung ano-ano pa man yan, ako, just be mindful na may mga kasabay kayong iba na motorista sa daan.
4: Correct ka dyan.
2: Hindi
4: lang
2: ikaw.
4: And also, ito ang pahabol ng pagbati. Binabati pala natin si Tita Janet. Maraming salamat po for gracing us here sa station.
2: Si Tita Janet Jackson.
1: And also si DJ Alex.
4: Yes.
1: Nandito din siya.
4: Grabe ang gaganda ng ating mga nakikita.
1: Talagang ganda-gandahan talaga.
2: Iba talaga pag ano. Kapag tumatakbo talaga, nakakaglo.
4: Alam nyo, ang sarap mag-board o kaya mag-program pag may mga nakikita ka magaganda.
1: Oh, siyempre!
4: Inside and out, a beautiful inside and out. Anyways, napapadami na tayo. No?
1: Oh, okay.
4: Baka mamaya, mag-reklamo na si DJ Pogi.
1: Hanggang mamayang gapi pa tayo siguro dito sa ating mga usapan.
4: Anyway, DJ Kaloy, maraming salamat.
1: Magpapaalam na ako dito sa programa na Best of FRC. Makikita tayo sa susunod na Sabado. Ngayon kasama na si DJ Sygel. Maraming salamat kuya Totay.
4: Thank
1: maraming
4: you salamat, so much DJ for having Bobby. Me.
2: Yun, ay nga pala mga ka-vibes, samahan nyo naman ako para sa ating mga throwback hits, mga tugtugin na inyong malulupit na, na mapakinggan syempre. 80s, 90s, magmula kila Michael Jackson papunta kay Mariah Carey.
1: Yes.
2: Hanggang sa, ano ba iba? Aha at saka Backstreet Boys, Britney Spears, A1.
4: Dami.
2: Dami isa. Dami.
4: Kaya pala, kaya pala nag-e-enjoy lagi yung mga ka-vibes natin. Ha?
2: Totoo yan. At saka syempre, abangan nyo rin ang ating 3 hits throwback mula kay sa ating Jaya versus Regine.
4: Ano may magic? May magic.
2: Na-distock ako sa effects. Pero mamaya mahilaman natin kung sino ang ating featured artist of the week mamayang 4 p.m. So abangan nyo po yan.
4: Okay. Okay. So again, maraming salamat. Magkakarinig ulit on Sunday.
1: Saturday.
4: Oy, ako pala. Bukas, abangan po ninyo ako. Jukebox King and Queen.
2: Yun.
1: Wow. Rap talaga ng belly.
4: From 10 a.m. till 12 noon.
1: Oo. Pero sa ngayon ka, guys, magpapaalam na muna ako dito sa Best of FRC. Ito po ang yung Mr. Trivia sa radyo, DJ Caloy. Dito lang sa 92.3 FMR. Ka-vice mo.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang inyong ka-vibes sa sound trip. 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: Mga ka-vibes, oras natin ngayon sa buong Pilipinas, 3:17 PM. At syempre, welcome po sa ating programang Throwback Hits. Kasama si DJ Pogi Alcacid hanggang alas 6 ng gabi.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite Music Radio.
2: Ka-vibes.
4: Ang lupet!
2: Lakas maka-feel yun ng music from 80s and 90s. Kaya i-throwback na natin yan with DJ Pogi Alcacid sa Throwback Hits. Tuwing Sabado, alas 3 ng hapon sa 92.3 FMR. The vibe sa sound trip.
4: Ang lupet! Ang lupet!
3: The vibes.
0: Mga ka-vibes, oras natin ngayon, 3:19 PM at syempre, welcome na naman po sa ating programa tuwing alas 3 ng hapon, Sabado, eto na ang ating throwback hits. Syempre mga ka-vibes, syempre kasama nyo DJ Pogi Alcacid, ang inyong guwapoging DJ sa balat ng radyo. Syempre hanggang alas 6 tayo ng gabi ngayong araw, September 26, Saturday. Kamusta naman ang inyong mga Sabado mga ka-vibes? Kamusta ang unang araw ng inyong mga recharge? Yung mga ka-vibes natin na talagang iniisip nila, paano nga ba ako makakapag-relax? Paano ba ako makakapag-makabawi sa aking mga pagod magmula Mondays hanggang Fridays? Di ba mga ka-vibes, ang sarap lang isipin na meron kang pahinga. Achi! So kung wala kang pahinga, magtrabaho ka nila. Magtrabaho yun. Sa mga single dyan, huwag kayong mag-day off. Sana all may pahinga. Sabi no kasi nung isa na nakita ko sa si Jeep or nakita narinig ko sa Jeep. Sabi niya, "Alam mo baby, ikaw yung pahinga ko." Kaya hindi naman kama yan ah. Anyway, mga kawais nga pala. Mamaya abangan niyo ang ating alas 4 habit sa ating throwback hits. Syempre yan po ang ating 3 hits throwback. Kumbaga magbiplay tayo ng tatlong sunod-sunod na kanta magmula sa isang artist, kaya nga pinag-clash natin. Sino nga ba? Ay, hindi yan ito pala.

Mga ka-vibes, Jaya, ang ating unang contender, candidate number one. At ang ating candidate number two, syempre, ay...

Regine Velasquez Alcacid, mga ka-vibes. So, tingnan natin mamaya kung sino nga ba ang ating featured artist of the week at mag-play tayo syempre ng kanilang mga top hits, tatlong sunod yan mamaya. So abangan yan alas 4 po ng hapon mga ka-vibes para sa ating 3 hits throwback. But anyway, mga ka-vibes daw, dahil kasama niyo ako, eh magbibigyan naman natin ang inyong mga favorites magmula 80s, 90s. So mag sinabi ko nga kanina no, sa ating programa kay DJ Kuya Totoy at kay DJ Kaloy, eh yung mga paborito yung magmula kay Mariah, mga Michael Bolton nyo, kasama na natin yung mga Mariah Carey, di ba? Mga Michael Jackson, ganyan, di ba? Mga ganyan ang mga tugtugan mga kawal. Siyempre yung 90s, huwag natin kakalimutan sila Backstreets. Siyempre mga A1, Westlife, yan, tama. I-check natin yan maya-maya at siyempre papatugtugin natin ang inyong mga favorites. But anyway, speaking of Michael, ito hindi naman to Jackson. Let's go for Michael Bolton. Kanyang awitin na How Am I Supposed to Live Without You? Apakahaba naman. Maka-Vice Throwback Hits, kasama si DJ Pogi Alcacid sa 92.3 FMR, ka-vice mo sa soundtrip.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo 92.3 FMR Ka Vibes Sound Trip
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR Ang iyong Ka Vibes sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip 92.3
3: FMR
1: Ang lupet!

0: galit ka na naman! Ang lupet!
1: Ito ang 92.3 FMR! The Vibes sa Saldrin!
0: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 4 in punto! Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: mga feel yun ng music from 80s and 90s. Kaya i-throwback na natin yan with DJ Pogi Alcacid sa Throwback Hits tuwing Sabado, alas 3 ng hapon sa 92.3 FMR. The Vibes sa Soundtrip.
1: Ang Lupet!

0: feel yun ng music from 80s and 90s. Kaya i-throwback na natin yan with DJ Pogi Alcacid sa Throwback Hits tuwing Sabado alas 3 ng hapon sa 92.3 FMR. The vibe sa sound trip.
1: Ang
2: lupet!
1: Ang lupet!
2: The vibe.
3: Mga vibes, hello po. Oras natin ngayon, 4:23 PM na. At syempre, ito po ang ating programang Throwback Hits. Kasama si DJ Pogi Alcacid hanggang sa ease ng gabi. Ngayong araw na, Sabado mga ka-vibes. Throwback Sabado tayo, syempre, ang inyong mga favorites, 80s at mga 90s na mga tugtugan. Aba, talagang i-overload natin yan para sa inyo ngayong hapon na ito. Uy, mga ka-vibes, ha, medyo umiinit, no? Mainit ang panahon as most of the areas, no, dito sa Manila. Pero kahapon, hindi ko alam kung bakit ganun kalakas yung ulan. Pero ayaw kong paalisin ng bahay. Pero anyways, mga ka-vibes, dahil lang ating panahon ay hindi po talaga siya ano. Hindi natin alam kung uulan ba or mainit na talaga. At dahil din dyan sa nasa loob na, no? Nasa loob yan ng Philippine Area of Responsibility si Bagyong Queenie. Letter Q na tayo, mga ka-vibes. Yan na, Bagyong Queenie patuloy na binabantayan sa loob ng PAR. Bakit PAR mo, PAR, bakit mo binabantayan sa PAR? Hirap no kapag gano? Kapag ganyan talaga ang buhay. Sabi nga nila, minsan umuulan, minsan bumabagyo. Pero anyway mga kamayos, 424, eto na. I-go na natin to para sa inyong...
0: Three Hits Throwback.
4: Best music.
5: I love the music.
0: Three Hits Throwback. Ang nanalo.
3: Ang nanalo mga ka-vibes sa ating face-off, Jaya versus Regine. Aba syempre, Regine Velasquez Alcacid mga ka-vibes ang nanalo sa inyo mga comments sa ating postings, no? Diyan po sa ating official Facebook fanpage, DJ Pogi Alcacid. Ang daming nag-request, ang daming nag-comment na Mama Regine daw over Jaya ang gusto nila. Kailangan ko ikaw. Iba mga ka-vibes, no? Si, alam nyo ba na si Regina Encarnacion Ansong Velasquez Alcacid ay pinanganak po noong April 20, 1970. So 56 years old na pala si Regine Velasquez ngayon. Parang hindi naman halata. Sana all, no? Ganyang edad pero hindi halata yung age. At siya po ay, of course, isang Filipina actress and singer. Ay tinuturing na pinakamainfluensyang figure sa popular na kultura ng Pilipinas. So sa pop culture natin mga Pilipino, syempre hindi pwede mawala yung isang nag-iisang Miss Regine sa kanyang vocal range at belting technique. Sa buong belt pala siya. Pumapaha mga ka-vibes si Mama Mo Regine. Tsaka syempre nung bata pa daw siya, eto trivia ha. O nga, konting trivia lang. Nagkaroon siya ng hindi pangkaraniwang pagsasanay. Meron siya training. Alam ko yung ginawa niya?
1: Ang lupet!
3: Nung bata daw siya, nakalubog daw siya sa dagat hanggang sa leeg. Tapos, dun siya nagkakaroon ng ano, dun siya nagpa-practice ng kanyang belting technique. So, dun pala, no? So, sa lahat ng mga gusto maging, ano, mga singer dyan, papunta tayo dagat, na makulayan naman yung mga trip niyo sa buhay. Tapos, hanggang leeg yung tubig. Iba, no? Ay nga pala noon mga ka-vibes na sumikat si Regine matapos na manalo sa isang talent show sa television na ang bagong kampiyon noong 1984 at sa Asia Pacific Singing Contest noong 1989. Iba, no? Record producer din pala to si Mama Mo Regine. Well, hindi naman talaga nalalayo. At syempre, siya po ay ikinasal kay Augie Alcacid. O hindi ako yan ha. Ako Pogi, ako si ano si OG. Si Augie Alcacid ang kanyang asawa. But anyway mga ka-vibes, 4:27 PM i-push na natin song.
0: Three Hits Throwback.
5: Best
4: music.
5: I love the music.
0: Three Hits Throwback.
3: First song, tuwing umuulan. Mga ka-vibes, ito ang Three Hits Throwback sa 92.3 FMR. favorite music radio, Kavibes mo sa South Trip, ang lupit. Enjoy!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa soundtrip, ang lupit. So there you have it mga ka-vibes, to ang ating Asia's Songbird Regine Velasquez Alcacid sa ating... Ay, nawala. One more time, sa ating...
1: Three Hits Throwback.
2: Best music.
3: I love the music.
1: Three Hits Throwback.
0: Mga ka-vibes, there you have it, no? Regina Velasquez Alcacid para sa ating 3 Hits Throwback ngayong linggo. Kung sino man ang gusto nyong ipagbangga natin or i-face off natin next week, mga ka-vibes, aba, i-comment nyo na yan sa ating sa DJ Pogi Alcacid pala sa Facebook fanpage ko. Tapos i-check natin kung gusto nyo. Ito, meron dito, may gusto, ano daw? Westlife tsaka Boyzone. Aba? Boy band naman pala, Andre. Pero anyway, mga ka-vibes, abangan nyo po, no? Next week ulit, alas 4 ng hapon para sa ating 3 Hits Throwback, kung saan nag-play tayo ng tatlong sunod-sunod na kanta sa ating Featured Artist of the Week. Siyempre, yung recap natin, no? Tuwing umuulan, On the Wings of Love, at Sana'y Maulit Muli. Of course, by Mama Mo Regine. Anyway, break muna ako, mabilis lang mga ka-vibes. Balik ako maya-maya ng konti para sa ating throwback hits. Siyempre, kasama niyo DJ Pogi Alcacid sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa soundtrip, ang lupit.
4: Ang istasyon sa radyo, napasok sa trip mo. 92.3 FMR, ka-vibes sa soundtrip,
0: ang lupit!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Soundtrip 92.3

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Niño ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Niña ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka ka-vibes.
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR ka-vibes!
1: Ang

0: ang mga kanta from 80s at 90s. OG Hit Makers, all-time favorites, at mga kantang pasado pa rin sa Vibe Check. Kasama si DJ Pogi Alcacer. This is Throwback Hits. Throwback Hits. Gonna start back at
1: one. Ang lupet!
2: Kabay!
3: Ahoy! 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes mo sa South Trip, ang lupit. I don't wanna wait for our lives to get over. Yung mga kanta na yan, mga ka-vibes, naalala ko pa nung grade ano ko. Grade 1, 2. Grade 1! Mga ka-vibes, yan yung pinapatutong sa jeep. Pagpapunta na ako sa school, panghapon kasi si DJ Pogi. O nga yung dati, no? Diba dati kapag mga school na may mga pang-umaga, pang-hapon, meron pa rin bang ngayon or alam ko buong araw na. Pero anyway, mga ka-vibes, noon kapag sumasakay ako sa jeep, yan yung mga tumutugtog tapos susundan niya ng ano, ng mga Francis M, ganyan. Tapos biglang babali ng ano, Michael Learns to Rock, ganun. Tapos pagkatapos ng Michael Learns to Rock, bigla yung magamang Mariah Carey. Diba, yun yung buhay natin, mga ka-vibes, noon. Noong 90s, no? Mga bago pa mag-millennium. Na talagang kapag sinabi mong mga tugtugan ng 90s, eh talagang mga pop music, 'di ba? Yung mga alternative, ayan. Yung mga eto, bigyan ko kayo ng ano ng mga sample.
4: One, two, three, go.
5: I get knocked down.
3: Di ba mga ka-vibes, yun yung mga tugtugan nun, tapos biglang sasabak na. Hoy, alam niyo yung intro. Today! Ay, hindi pa pala. Ang haba pa, dalawa pala yung intro nun.
6: Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you.
3: O diba? Tapos biglang
7: you and me.
3: Yan, yung mga No Doubt, no? Iba mga ka-vibes. Basta yung buhay natin noong 90s, eh simple lang naman. Nakatutok tayo nun sa Channel V, MTV. Wala pang mix nun, ha? Diba? Tapos syempre sa radyo. Dahil dun din tayo kumukuha ng mga bagong kanta. Bago pa sa TV, sa radyo muna. Anyway mga ka-vibes, nga pala dahil throwback hits tayo ngayong Sabado na to. Sana naman no, natutuwa naman kayo sa ating mga pinapatugtog. All across the vast of 80s at saka 90s, akin yung mga favorite artist. At saka syempre mga hits.
8: Just what you see.
9: Don't tell me cause it hurts.
3: Anyway mga ka-vibes, kasama niyo ako, DJ Pogi Alcacer, hanggang alas 6 ng gabi. Grabe, final hour na tayo ng ating programa, no? At syempre nga pala, recap lang tayo, quick recap lang tayo sa mga hindi nakaabot sa ating throwback hits. 3 hits throwback featured artist of the week. Syempre si Mama Mo Regine Velasquez Alcacer. At napatutog tayo ng kantang tuwing umuulan, On the Wings of Love, at sana'y maulit muli ang ating tatlong kanta magmula sa ating Asia's songbird, Miss Regine Velasquez Alcacer. In the meantime, bago tayo mag-rock-rockan dito, eto, continue muna tayo sa ating mga pinapatugtog mga ka-vibes. Eto, punta naman tayo, original Filipino music naman. Mga ka-vibes, erase your heads, ang kailang awiting minsan, dito lamang sa throwback hit sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupit.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo 92.3 FMR Ka Vibes! Sa Sound Trip!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo 92.3 FMR Ang iyong ka-vibes sa soundtrip
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa soundtrip, ang lupet. Mga ka-vibes, Mama Mo Celine Dion, kanyang awitin na Power of Love. Mga ka-vibes, hapon na hapon, at syempre paggabi na. Sana okay naman kayo kung nasaan man kayo ngayon. Pero oras natin ngayon, 5:46 PM na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: Malupit! Saka may mo, mabait! Try Bar Blue! Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS
3: 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Ka-vibes!
5: Ang lupit!
1: I-throwback na ang mga kanta from 80s at 90s. OG Hit Makers, all-time favorites. At mga kantang pasado pa rin sa Vibe Check. Kasama si DJ Pogi Alcacer. This is Throwback Hits. Throwback Hits.
6: Then I start back at one.
5: Ang lupet!
4: Ka-vibes!
7: Alright mga ka-vibes, oras natin ngayon, 5:47 PM na. Aba, grabe yung mga tugtog natin magmula alas 3 hanggang alas 6, no? Iba yung inyong mga favorites pagdating sa 80s and 90s. Karamihan 90s, no? Yung mga ka-vibes natin na talagang mga millennials. Yung mga tipo naka-walkman, di ba? Wala pa nga CD rin eh, cassette pa lang. Oy, oo, meron ha. Hindi lang CD ka-vibes. Kapag sinabing Walkman or Sony Walkman, hindi lang yan CD. Meron din cassette tapes yan ha. O nga, tape yung ginagamit para pag-play ng music. Wala pang MP3 noon. Wala, trumubak na talaga si DJ Pogi. Yung iba kasi ngayon, mga nasa ano na, mga naka-music streaming platform, ganun. Diba? Naka-online na. Pero dati talagang pupunta ka pa sa mga ano, sa mga music stores, sa Odyssey yan, yung mga ganyan. Talagang maghahanap ka. Kasi ba nakita ng mga plaka dito? Yung mga plaka, yung mga malalaking plaka, yung itim. Kailangan ng turntable para ma-play mo yun. Meron kami nun sa bahay dati. Ewan ko kung nasan na, parang hindi ko nayata na kung nasan na. Pero nakakatuwa yung kasi bago mo siya ilagay, para merong pin, tapos doon lang siya tutugtog. Gumagana pa yun dati. Oo nga. Anyway mga ka-vibes, 5:49 PM na ako po yung papaalam muna pansamantala. At syempre magbabalik ang ating programang Throwback Hits. Next week, uy, abangan nyo ha mga ka-vibes, ang ating 3 hits throwback featured artist of the week. Abangan nyo po yan. Syempre, dito sa ating programang Throwback Hits, kung saan bida ang inyong mga favorite 80s at 90s na mga tugtugan. O siya, sige na. Okay, papalan muna. At magbabalik ako bukas mga ka-vibes para sa 5 oras ng inyong soundtrack ng buhay mo para sa inyong mga requested songs at mga pabate. Aba, bukas yan. Alas 12 na tanghali hanggang alas 5. Okay. O, susunod na mga ka-vibes ha. Sessionistas kasama si DJ Kim Trevor, 6 PM hanggang alas 10. At iiwan ako ng isang kanta mula sa isa sa mga iconic artist noong 80s hanggang sa mag-90s. Mga ka-vibes, Madonna, kanyang awiting Crazy for You. Siyempre tutuklaman dito sa inyong pabukulang.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Pabili po.
4: Nako, wala.
5: Ate, hindi ko pa nga nasasabi yung bibiling ko eh.
4: Hindi, nawawala ang radyo ko.
5: Di na ako yan, ate ha. Pero kung gusto mong makinig sa pangmalakas ang tugtugan, makinig ka na sa 92.3 FM Radio Manila.
4: Ang kulit mong bata ka eh. Nawawala ang radyo ko eh.
5: Okay lang yan, te. Pwede yan sa cellphone. Search lang sa Google Play Store ang app na FM Radio Philippines. Tapos download.
4: Ayun! Pwede naman palang makinig sa radyo kahit walang radyo eh.
5: Pwedeng pwede, te. Sige, te. Isang gendi. Tapos,

0: favorite music radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
4: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
5: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artists na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, maki-jam na with DJ Kim Cherva, Sessionistas!
6: Sessionistas!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang Lupet!
0: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva, Sessionistas. Sessionistas.
1: Ang Lupet!

0: FMR Ka-Vibes Soundtrip. Ang lupet!
1: Ang lupet!
0: Isang magandang gabi sa lahat ng ating mga ka-vibes all over the world, all over the Philippines, all over the world of the Philippines. Kamusta sa ang ating mga ka-vibes? Na parabang nagulat kayo. Oo, lalo na kapag ka nagulat ka, halak may paparating na naman na parcel. Hindi na naman bayad. Aray ko po, ang ending ko, sino ang nasa bahay, siya ang magbabayad. What a plot twist nga naman. Yung tipong ngayong Sunday, ngayong Sabado, excited sa Sunday. Excited para sa family day. Yes, sino ba namang hindi, di ba? Pero ngayong weekend, di ba? Yung tipong nagpapahinga ka, yung tipong wala kang ibang inaalala, tapos bigla, oh my goodness, gracious, meron pa lang. Babayaran. Na parcel. But anyways, mga ka-vibes, kasama nyo nang muli ngayong araw ng Saturday, ang Chinita Chikadora Kim Churva. Para yan sa programang
1: Sessionistas.
0: Correct, you heard it right. Sessionistas, mga ka-vibes, from 6 p.m. up until 10 p.m. Dito lang po yan, of course, 92.3 FMR Manila. Kung ikaw hindi ka pa naka-follow, subscribe sa ating social media accounts, ano pang hinihintay ninyo? I-follow nyo na kami sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, sa X, sa TikTok, and sa Spotify. Ayan, hanapin nyo lamang 92.3 FMR Manila. Makikita nyo kaagad dyan ang art card. Makikita nyo si DJ Kim Churva. Mag-comment na kayo dyan. Comment below kung sino magusto nyong i-shoutout ngayong gabi. Sino yung gusto nyong tao na mabigyan ng words of encouragement. Diba? Lalo na ngayon. Malay nyo, yung pagbati ninyo pala ay makagaan. Diba? Kung ano man na pinagdadaanan ng inyong mga kamag-anak, mga malalapit sa inyong puso, ayan, mga friends, classmates. And speaking of classmates, shoutout dati ang mga classmates ko dyan sa class 213B. Ayan, with led by Erin Miranda. Shoutout Erin, nasaan ka na? Charita. At syempre, ayan, kina Carla, kina Gibo. Ayan, shoutout kina Eldridge, kina MC, kina Alex, at sa marami pang iba. Shoutout sa inyong lahat. Mag-aral lang mabuti. Ayan, mag-aral lang mabuti talaga. Sa oras na ito, hindi pwede mag-enjoy. Enjoy lang din. And at the same time, mga ka-vibes, abay, dumako kayo sa ating social media accounts para makita nyo ang kagandahan ni DJ Kim Churva. And syempre, speaking of live, dahil mamaya makakasama na natin ang ating very, very special guest para naman tayo ay haranahin. And of course, para mas makilala natin siya. Mamaya na yan sa ating pagbabalik sa programang Sessionistas. Dito lang yan, of course, sa 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip. So, oras na 6:27, let's hear our next song by Belinda Carls. I wouldn't be here if I didn't. Aw. Happy listening, Ka-Vibes.

0: the ring. 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
2: Kayo ay nakikinig sa 92.3
3: 92.3 FMR
2: Ka vibes sa Sound Trip. Yeah.

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka vibes.
2: Ang lupet!
1: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas!
3: Sessionistas!

0: That song was One Last Breath by Creed. Oras natin, mga ka-vibe, 6:54 ng gabi. At syempre, kasama niyo pa rin ang chinitang Chikadora Kim Churba para sa programang...
1: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artists na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Churba. Sessionistas! Sessionistas!
2: Ang lupa!

92.3 FMR Ka Vibes sa Soundtrip. Oras natin muli 6:55 ng gabi, mga Ka Vibes. Ayan, ako malapit na mag-alas 7 ng gabi. At syempre, ngayong oras na ito talagang ito na yung time para naman maghapunan yung mga Ka Vibes natin. Yung iba on the way naman sa kanilang mga gala. Uy, tiyan ako! Diba? Yung iba dyan, stay at home. Syempre, tamang tipid-tipid muna habang hindi pa nagkakaroon ng sahod. Pero huwag kayong mag-alala, mga Ka Vibes. Okay lang yan. Kung ano man yung trip ninyo, diba? Magtipid, which is actually good. Tulad ni Kent, talagang tipid, diba? Kung walang makain, huwag kain. Pag may pakain, ayun, thank you so much for the blessing. Ganyan tayo eh, no? Pero huwag naman yung OA na asa na lang palagi sa palibre, diba? Lagi na lang, walang makain, diba? Wala na lang laging

0: na akong pera kasi. Laging iintayin na, sige na nga, liber ko na. Minsan, ikaw din naman, kapag ka ikaw ay nakaluwag-luwag sa buhay, manlibre ka naman. Huwag kang malat dyan. Malat, di ba? Kasi the more you give, the more you receive. Amen! Huwag kang maging madamot. Oo, kahit sa pagdating sa mga kaalama, huwag kang maging madamot, mga ka-vibes, di ba? Lalo na kapag ka may natutunan ka, i-share mo yan, di ba? Sa mga malalapit sa'yo, especially kapag ka may nangangailangan ng tulong, di ba? Sa mga naging ka-classmate ko dyan, di ba? Nung ako ay, nung kabataan ko lang. Nung kabataan, sobrang ano naman yan, OA ang person. Hindi, di ba? May mga makikilala ka talagang mga ano eh, competitive in a way na, abala kayo dyan, akin na to. Parang akin ang taon na to. Manigas kayo dyan. Hindi naman dapat ano, kumbaga, okay naman, maging competitive. Pero, kapag naramdaman mo naman, kumbaga, nararamdaman mo na kailangan pala ng tulong ng kaibigan mo, ng kaklase mo, or kahit ng kaibigan mo, ba? Diba? Hindi lang ito applicable sa mga nag-aaral, but of course, sa mga real life situation, ba? Diba? Parang, tanungin mo siya. Turuan mo siya. Diba? Parang naniniwala ako doon na mas magandang turuan mo siya, mangisda, noon sa quote and ba yun, kasabihan na yon, rather than bigyan mo lang siya ng isda. Kasi para nang sa gayon, kapag natuto na siya mangisda, edi ang mangyayari niyan, magkakaroon na rin siya ng ano, ng mga isda. Ibebenta niya. Charot! Literal mo naman, kabais! Ako, ang ibig sabihin lang naman ni DJ Kim, kahit ako natatawa sa sarili ko eh. Ang ibig sabihin lang ni DJ Kim, kapag tinulungan mo ang ibang tao, aba kapag ikaw ay nangailangan, tutulungan ka rin yan. Tandaan nyo mga ka-vibes ha, ang buhay natin ay parang gulong. Minsan ikaw ay nasa itaas, pero minsan nasa baba ka. Kapag umabot sa point na nasa baba ka at may marami ka tinulungan, aangat ka muli. Bakit? Dahil may mga taong handa kang tulungan. Wow! Amen! O di ba kaya shoutout kina Kurt Buwan, kina Ina Saldana Buwan? Nawaya, masarap ang kainin ninyo. Huwag niyo kalimutang ipa-take out si DJ Kim, ha? Mang pa-take out dyan, ha? Ganon! May ganon ka talaga, DJ Kim. At syempre, gayon din sa ating mga ka-vibes, ayan, sa mga FMR squad na nakaabang na sa ating live. Share out sa inyong lahat, kina William Ortel, Sari Lerma, Lawrence Manipor, kina Wella, kina AJ, kina John Vincent Sagrado, kay Gerard King, Paul Tulet, kay Alteza Herrera, Sino Cruz, kay Coats Everyday. Ayan, shoutout ko sa inyong lahat. Of course, again, kina Carla, kina Eldridge, kina Gibo, ayan, shoutout. Kina Antoinette, kina Kyla, kina Rika. O, diba? Sa Class 213B, shoutout sa inyong lahat. Kaya niya, laban lang sa buhay. Diba? And of course, a lot ng mga ka-vibes natin all over the world, all over the Philippines. Ating mga chuper na ngayon ay talaga namang uwing-uwi na rin, diba? Lalo na excited sa mga pasalubong para sa kanilang family, which is actually good, no? And sa mga pasahero ninyo, shararout, huwag nyo kalimutan na bigyan nyo ng malaking tip yung mga drivers. Ayan! Lalo na kung ikaw ay nakaluwag-luwag nga niya, mali nyo naman, may ipalit yan, di ba? May kapalit. Correct. Kung maganda yung ibinigay mo, maganda rin ang babalik sa inyo. At syempre, ito na nga, speaking of maganda, bukod kay Kim Chorva na maganda. Wow, may ganon! Syempre, ito rin, abangan ninyo dahil ang ating very, very special guest. Ito ang bukod sa maganda, maganda din talaga ang mga kakantahin niya para sa ating lahat. Kaya naman, mamaya abangan na natin si Bridget Ann para sa programang
1: Sessionistas.
0: At syempre, magbabalik pa rin ang chinitang Chica Dora Kill Chill. Dito lang yan sa 92.3 FMR Kavive sa Soundtrip. Alupet! Oras natin, isang minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
3: ACS 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes!
4: Ang lupet!
5: Kayo ay nakikinig sa 92.3
6: FMR,
7: Ka-Vibes sa Soundtrip!
8: Yeah.
9: Ang lupet!
10: Mga
4: Vibes! Handa na ba kayo para sa pinakamasayang Halloween fun run ng taon? Sama na sa Mama Run 2026! Ngayong October 24 sa Central Park, Philinvest City, magsuot ng pinaka-astig, pinaka-nakakatakot, o pinaka-nakakatawang costume at makiisa sa isang gabing puno ng takbuhan at kasiyahan. Bisitahin ang Pinoy Fitness social media para sa registration details. Takbo na, mga mamaw!
6: Ang lupet!
4: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
6: Ang lupet!

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
3: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artists na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas! Sessionistas!
4: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride. Easy.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
0: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, maki-jam na with DJ Kim Cherva, Sessionistas!

0: That was End of Time by Bridget Ann. And of course, mga ka-vibes, para mas makilala pa natin si Bridget Ann, ay tumutok na kayo dahil live na live tayo sa 92.3 FMR Manila. Dito lang yan sa programang
1: Sessionistas.
0: Oras natin is 7:27.
2: Ang lupet!
3: Mayroon kang ka-vibes sa Soundtrain 92.3 FMR 92.3 FMR
2: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo 92.3 FMR Ang iyong ka vibes sa sound trip
1: Ang lupet!

0: lives that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artists na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas.

Ang Indie Gems to the Next Big Thing. Kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, maki-jam na with DJ Kim Chorva. Sessionistas!

0: Grabe naman yung may pabitin effect na factor yun, ha? But anyways, anyways, mga kabayas, once again, Bridget Ann. Para sa kanyang awiting out of nowhere. Pero eto na nga, malalaman natin kung gaano kagaling pagdating sa compose ng song etong si Bridget Ann, diba? Dahil siya ay sasalang sa napakalupit nating Bunot Challenge. Are you ready?
1: Ready.
0: Okay, dahil ready ka na, buwanutin mo na ang kapalaran mo. Wow! Kapalaran talaga. Okay, wala akong alam dito, ha. Okay, ano kaya?
1: Ay, open.
0: Okay, open mo na at pakita mo sa mga ka-vibes natin. Ano kaya ang nabunot mo? O, diba? Napag-crazy?
1: Ano to? Okay. Oh my gosh! Gusto kong kainin ang puso mo?
0: So, ibig sabihin, ikaw ang gagawa lang. Depende sa'yo kung anong dito nga natin matetest ang iyong creativity. Tara, may patest dito. May pa-exam. Kayang-kaya yan. Oo nga pala, kasi most of your songs are in English. Oh, grabe naman yan. Di ba, le? Another challenge yan for you. And of course, aabangan natin yan sa pagbabalik ng programa.
2: Session Zista.
0: Kasama pa rin ang chinitang Chica Dora. Kim Churba. And of course, kasama pa rin
1: Bridget Ann.
0: Yan! Parang kinabahan na siya kaagad. Oras natin, mga ka-vibes, 7:49.
2: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: Music Radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
5: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva, Sessionistas!
6: Sessionistas!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
0: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, maki-jam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas! Sessionistas!
1: Ang lupet!
2: Kabay!
3: FMR Ka-Vibes Sound Trip. Ang lupet, oras natin. 20 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi. Ako, ang bilis ng oras, Ka-Vibes, no? Para kanina, nagchichikahan pa lang tayo. Ngayon eh, katatapos nyo lang maghapunan. At syempre, kasama nyo pa rin ang chinitang chikadora, Kim Cherva. And of course, kasama pa rin natin the one and only Bridget Ann. Excited ka na ba? Because I'm really excited. Nilulook forward ko tong yung song na nabunot mo kanina. So, ang tanong ko sa'yo, are you ready?
4: Ready? Ready?
3: Okay. At dahil ready na si Bridget Ann, syempre, palakpakan natin mga ka-vibes. Let's go!
4: Oh, so, ito yung... ayan, gusto kong kainin ng persona.
3: Yeah. Alright.
4: Start.
3: Isa pong palakpakan mga ka-vibes para bigyan natin ng energy si Bridget. Once again, Bridget Ann.

0: Aba, ang galing ah! Ang ganda! Talaga namang grabe, suwak na suwak yun, no? Gusto kong kainin ang puso mo para matikman ang tamis ng pagbaw...
1: Ay!
0: Nung kanina, parang di ka naman kinabahan. Parang, wala, parang sisiw lang sa'yo. Chicken lang to. Pero paano mo naman, paano mo na-visualize agad na ito yung gusto kong ano, gusto kong tahakin ng lyrics na to. Gusto ko ito yung maramdaman ng mga listeners.
1: When I write songs kasi parang ito, lalo na yung word, gusto kong kainin ang puso mo, tas Tagalog pa. It's very, very far from what I write. Yung genre ko, yung writing, yung kumbaga flow or tawag ng pattern, writing pattern ko. And kung, like, sige, sabihin natin, let's say, yung kainin ng puso mo is more like you want to get a taste of what's with somebody, with somebody you like, yung mga ganun. So, parang, it's like, you're there, you're sincere, you're just being sincere. So, parang ganun yung way, I want to make it sweet and sincere. Yung.
0: Ang ganda, promise. Talagang, parang, ang ay teka lang, gusto naming ma-continue ulit yung parang ganun yung ano yung dating na pwede bang ano sundan mo pa ulit, 'di ba? Matay niyo naman ka vibes. Malay niyo naman magawan, 'di ba? Usually ba ito tinatanong to ni Yan Ray, no, former ano ko eh co-DJ ko si DJ Saigel sa mga sessionistas before na ano ba yung mas magandang feeling kapag gagawa ka ng kanta? Kapag broken hearted ka or kapag sobrang saya ng puso mo?
1: It depends eh. Ako both. Kasi, ang, kumbaga, because of those feelings, nakakasulat ako ng kanta. Iba lang siguro, let's say, hugot ng broken. Kasi, siguro, as a, tawag dito, as someone who keeps her problems to herself, mga ganun. Yun yung mahirap ilabas eh, yung brokenness, yung sadness. So, parang dun ko na lang siya mas nilalabas through songs. While pag yung mga masasaya naman, kasi madali nang i-express. Araw-araw ako masaya, parang ganun. So, yun, madali siyang i-express. So, siguro mas malakas nga yung hugot ng broken.
0: Iba kasi, parang alam mo yun, parang ganado ka. Parang gusto mo lahat ng mga words na mga gusto mong sabihin sa kanya. This is the time. Parang gigil ka magsulat eh. Even siguro pag ako, when it comes naman sa nagsusulat ako ng diary ko, mas ano ako eh, mas mahaba yung diary ko kapag nasasaktan ako, in a way. Diba parang, minsan kapag nagawa ka rin ng poet, kasi dati, mahilig din akong gumawa ng mga spoken poetry. Pero sa akin na lang yun, diba? Lalo na kapag like, hugot na hugot ka, from yourself, 'di ba? Iba 'yung kapag napagdaanan mo 'yung moment na 'to. Yung parang you want to share it to others as well. Gusto mong ikwento 'to. Yeah. Para nang sa gayon, alam nila din kung paano mag-cook up doon sa situation na 'yon. Yeah. 'Di ba? Hindi ka lang nag-iisa. At 'yun 'yung naramdaman namin sa mga songs mo. Uy, dalawang song pa lang 'yan. Ay, by the way, tatlo na kasi may ano pa eh. Nakagawa ka na ng kanta, 'di ba? But I wanna know the story for your next song for us.
1: Ito.
0: Bakit tumatawa ka?
1: Okay. So this ito yung next kong i-release. It's gonna be out around November.
0: Wow. So first and live pa namin mapapakinggan. Woo! To, ha? We are honored. Yes. Ayan, it's okay. Kwento mo nga nang very short lang.
1: So the title is Better. So I wrote Better. This is just recent. Very recent. I wrote Better because there's this guy who made me better. So, he became an influence sa akin to become a better person. Ganon.
0: Ang ganda. Kasi, alam mo yun, parang not all people magkakaroon ng siguro ng song na, ala, inano niya ako ah. Parang ginawa niya yung pinaka new version of myself. Parang isa siya sa mga nag-influence for me to be a better person. Parang ganun din. And bihira lang ako makarinig ng ganyan. Kasi usually, yan nga, susulat sila kasi nasaktan sila nung taong yun. Pero not to the point na, yes, given yung mga artists na nagkukwento na, kasi yung love ako sa kanya. Hindi. Pero sa'yo, naging better ka because of this person.
1: Yes.
0: At hanggang ngayon, nandito yung person na yarn?
1: Actually, hindi niya ata alam na
0: alam mo itong si Bridget, nararamdaman ko sa kanya na ano siya. Shy nga siya talaga. Ano siya, torpe? Kung may torpe boy, may torpe girl. Parang ganun siya. Or sige, mauna-una na lang sa atin. Di ba? May mga ganun. Hanggat hindi po siya umaamin, DJ Kim, hindi rin ako aamin. May mga ganung moment.
1: Friends kami, friends.
0: Oh, friends?
1: Yes.
0: Hindi siya friends. More than friends.
1: Friends lang. Friends friend. Lang. We're not even talking, pero...
0: Oh.
1: So, kumbaga, sulpot-sulpot lang yung conversations namin. And parang occasional lang siya, ganun.
0: Uy.
1: Yes, pero...
0: Pag may birthdays, mga events,
1: yeah.
0: Nararamdaman kita dyan, Bridget. Wala kang itatago sa akin. Pero ang ganda ha. Like, I wanna hear it. Pero mamaya pa yan, mga ka-vibes. Bibitinin muna namin kayo sa ating pagbalik. Ayun. Sa programang Sessionistas. Kasama pa rin ang nag-iisang chinitang Chicken Dora, Kim Cherva. And of course, kasama pa rin natin
1: si Bridget Ann.
0: Dito lang yan sa 92.3 FMR ka-vibes sa Soundtrip.
2: Ang lupet!
0: Oras natin, 8:28.
2: Ang lupet!

0: 歌。
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio，Good Vibes
2: and the
1: Best。

0: vibes, that's right. 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
1: Ang lupet!
0: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva, Sessionistas!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
0: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, maki-jam na with DJ Kim Cherva, Sessionistas!

0: Better by Bridget Ann. O diba, ang sarap pakinggan ng awitin niya na para bang talagang kailangan mo maging better person. Diba? And of course, sa mga ka-vibes natin, may mga kanya-kanya tayong tao talaga na, ano may nagpa-feel sa atin na, okay, I need to be the best version of myself. Diba? Yung parang to make him or her proud. And hopefully, mga ka-vibes, kung ano man yung, sino man yan, diba? Huwag nyo nang kalimutang i-chat yan, i-text yan, diba? Huwag nyo nang pakawalan pa yan. And of course, magbabalik pa rin ang programa ang Sessionistas. Kasama pa rin si Bridget Ann. And of course, ang chinitang chikadora, Kim Cherva. Dito lang niya sa 92.3 FMR Kavile sa Sound Trip. Ang Lupet. Oras natin, 8:48.
1: Ang Lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Fab!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artists na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, maki-jam na with DJ Kim Cherva, Sessionistas!
5: Sessionistas!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
0: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva, Sessionistas!

0: FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
0: Mayroon kang ka-vibes sa Soundtrip

0: likes the trend. 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
1: Ang lupet!
0: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva, Sessionistas!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
0: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, maki-jam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas.

0: Maraming salamat once again. At syempre sa mga ka-vibes natin, next Saturday ulit tayo ay magkarinigan sa programang
1: Sessionistas.
0: Yes, you heard it right. Sessionistas. Kasama pa rin na nag-iisang chinitang Chica Dora, Kim Churva. On us natin mga ka-vibes, 9:44. Dito lang yan sa 92.3 FMR Ka-vibes sa Soundtrip.
1: Ang lupet!
0: And of course, here's our next song. After of course ng ni Moira na kumpas, let's hear it from Eric Santos featuring Kyla. Parting Time. Happy listening mga ka-vibes and have a great night.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite

na ang Ultimate Pampag Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa

0: 93.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
1: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
2: Ang lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
3: Ito ang DWFM 92.3 MHz FM, isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation na may business address sa Ignacia Place Building, Mother Ignacia Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City, at pinahihintulutang sumahim papawid ng National Telecommunications Commission sa 92.3 MHz na may license number 3125 na may bisa hanggang December 31, 2020. Ang DWFM 92.3 MHz ay sumasa ilalim sa paggabay ng mga electronics engineer

Ay nako, ngayon wala kang pera. Bukas, wala ka ring pera. Sa susunod na buwan, wala ka ring pera. Sa susunod na taon,

0: favorite music radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: Uy! Kadyat niya! Ang Lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet.

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
3: Sunday Classics.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
3: Sunday Classics.

0: our favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Sunday Classics.